0: Mfowethu kizwakala mlaleli sihlana eke umozo mfoka Mthembu emsakazweni omkhulukazi KZN izwi lomzansi mfowethu sengifisa ukuthi ke njengamanje impenge yethu siyiphethe njengamanje imaphi amazwi ongayiphetha ngawo lenkulumo ngqoqo yethu ekhanseleni nje kugcizelela lokho esikhuluma ngakho kubantu
1: ngingagcizelela kakhulu ukuthi wonke umuntu ophilayo akasenze isiqiniseko sokuthi uyayihlonipha imvelo ngoba imvelo iyimpilo yethu iyingxenye yokuphila kwethu ukuze singaboni imvula eyizizona ngokweqile kufanele sigcine izinto ezifana nalezi ngoba uNkulunkulu uyabona abesethi angibaphe nje wakade ngichaza ukuthi imvula ngiyayibona manje kulesizwe engikusona ukuthi ina njalo ngesonto njalo ngesonto okuchaza ukuthi angeke kuze kube imvula ezofika isistorm isi tsunami izolokhu ina kancane kancane izitshalo zikhule ngoba kuhloniphe leli siko lenkosazana isiyaba iyabonakalisa ukuthi izwile iyaphendula ngaleyo ndlela ukuthi ngizonipha imvula nje kahle kancane kancane niphile uzokhumbula ukuthi makulina izulu ngisho ngabe kuthiwa amanzi aninawo ekhaya niyakwazi ukubekela niwathole kuningi esingakhuluma ngakho ukuthi asihloniphe imvelo sihloniphe amasiko ethu siwagcine ngendlela efanele sizokwazi ukuthi siphile sikhule empilweni sibe ngangogogo nokhulu nomkhulu
0: Kunento engiyithandayo lokuyiveza egcizelela ngiyakuthotha hayi cha uyayiqonda impela awusho ukuthi izulu manetha hayi kazanethi izulu ngiyathanda lo limi mfethu lona limi ke lelo mfethu kuyilona mfethu into enethwayo umuntu mhlawumbe onethwayo noma into enethwayo ngawukwazi ukuthi ungathi imvula iyanetha izulu liyanetha hayi cha ngeke mfethu siyabonga kakhulu mntakamani tholakalaphi mfethu ukuze ke abantu bezokulandela njalo bubacobelele ngolwazi mkhulu
1: It's natural, cultural, and heritage. Ingakho nje nangolimi sikhuluma ulimi oluqondile ngenhlonipho siyabonga umsakazi kuleyo ndawo nokusinika iplatform yokuthi sikwazi ukuthi siveze izinto ezifana nalezo siyivuselele siyiveze kubantu ukuze bezokhumbula la besuka khona. Igama lami nguMoses Bongo ngowakaMthembu lapha endaweni yaseMbo esimahleni inkosi ngiyakhele ngiyakhothama kuyona kakhulu ngaso sonke isikhathi uMkhize uDwabe uMumbo ngiyasaba ukuyibiza ngegama uyangithola lapha ey'nkundleni zokuxhumana uthi nje Notha Marvelous Notha Marvelous kuTikTok noma kuFacebook iphone number engitholakala kuyona ithi 0 7 3 0 7 3 8 4 8 4 1 2 1 2 8 10 8 1 0
0: iphinde mfowethu
1: yep 0 7 3 8 4
0: yes
1: 1 2
0: yes
1: 8 10
0: 810
1: yebo noma uma ungidinga kwi-email uthi indukumedia@gmail.com
0: wethu
1: cishe ngakhohlwa umsakazi ngiyacela nje ukuveza ezinye zezinto umuntu azenzayo namhlanje ngo-10 sizobe sinomhlangano endaweni yasemfume emfume hall lapho siyocijana khona ngendaba yezamabhizinisi kakhulukazi nelilako elezolimo siyabonga kakhulu msakazi
0: right siyabonga kakhulu mfoka Mthembu God bless you mfowethu
1: siyabonga kakhulu nibe nesikhathi esimnandi msakazi kanye nabalaleli
0: siyabonga mfowethu bekuyena ke umuzi mfoka Mthembu lo besikhuluma naye emsakazweni omkhulukazi ke izwi lomzansi nombolo yabo noma yakhe 0 7 3 8 4 1 2 8 1 0 0 7 3 84 1 2 8 1 0 ubuze nje ngofisa ukwazi ke okuthinta ke wona ke

0: Oh, madoda cochoza mzazi. Nombika black boys. But ke amandla ethu. Ye madoda, uyabezwa lamaphembu uthi hayi. Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi. Ngiyakushela wena. Yabona bakuthanda ucochoza. Ah, yey. Ngampela ke ukukhumbuza ngathi zazikhathi zakho nawe. Usayenza lento ngampela. Usayenza lento. Ye madoda, ngamabomu. Ayangithoza nje amanje lapha ya umavura umavula nephumulo yeGolden Stars bathi sihlangene ngengoma
1: ukukhuluma ngeyindlela lento uyaluzwa kodwa lolu daba mfowethu
2: hayi wephuthi ngiyaluza lolu daba nami seliqala ukungidida manje ukuthi kanti ke hayi akho na ngempela ikuphi ngoba phela mina bengithi sihlangene njengengoma lana
1: eyi kuyaxaka lokho

0: Inga nje yakwenzeka izinto ezinhle ingenxa lendlela esuke senza ngayo nathi ke singabantu fanele siziqaphele lezo zinto lezo ngendlela eyisimangaliso lo ngifisa nje ukuveza kumele ngampela ke sikuyekeni bakwethu abakwenzayo ngoba khona abantu uthi benza kahle yabo kuloko yabona lento le ukuthi bakwethu singawuhlonipha umhlaba sihlonipheni umhlaba nganiza kwethu sibahlonipheni abanye abantu sibazi abantu esiphila nabo emhlabeni omngambona ngathi ake lutho ngeyakhe indlela umbona ngathi akangcono wena ungcono kulungile ngendlela obuwa ngayo kodwa leyo nto izokushaya ekuhambeni kwexesha bazi nje abantu umhlaba uhloniphe uphile nabantu ngendlela yisimangalisa siyekeni futhi nokuthuka noma uchapha inhlamba size sifake amazali abazali bethu ngokuthukana uthothi ke ngizoze ngichaphe ngenhlamba ngize ngifake uma wakho uyabonje lelo phutha lelo leyo ndlela leyo ngalungile kanjena sithi mesingaboni ngasolinye ufake inhlamba ngoma wami enye into lento yenzayo uyalwa ngempela wena ungenaphi ma kumina nawe asiziqapheleni lezo zinto lezo sokuthi ngempela ke masixabana singabantu sithukane sichaphane ngezinhlamba sifaka abazali bethu abangeni ngqabane nethu asiyekeni lento efana naleyo noma ke ungaziboni umkhulu kangakanani baza abanye abantu boniseka uma ngabe ukhuzwa uphumile emgqeni buya khalimeka uyiseka phela nawe bona phela mawonile uma ngumuntu kubalekile ukuthi uzicabangele ngoba ungasuswele ngisho nendawo yokuhamba uswele nokuhamba nje endaweni emphakathini ngendlela oyiyo solo ukuthi solo konokujeqeza njalo wena yeke ukuziphilisa kanzima emhlabeni unokuhlukumeza abantu nepride unothi uma uxabana nabantu ufaka abazali inje leyo uthi ngampela abaphila kuwe bathini uthi uNkulunkulu wakho phila kuwe uthini ngokwesintu sethu nje inhlamba nje ayemukelekile uthi ingane noma laba bakhulayo umuntu omdala ukwazi ukuchapha nje abanye abantu ngenhlamba manixabana uthi ingane zifundeni uthi yini ingane ezoyifunda egcine imeseyenza lento yenzayo kube sengathi kanti nguwe oyenza lento ibone kwena uzobatshela kanjani abantwana ukuthi abaye kukuthina sibe sikwenza sobafundisa kanjani abantwana bethu ukuthi baziphathe ngendlela babaze abanye abantu bahloniphe abanye abantwana uma ngabe bebona thina singabazi abanye abantu abalingana nabo bazofundani kithi ngumuntu ongabingelelo ngumuntu ofuna ukubingelelwa ngumuntu onepride ngoba naki izinto zikhambela kahle ufuna ukukhothanyelwa ngoba naku wena ke kahle abazi nje abantu ngana kwethu ngoba uyobadinga kusasa okwamanje ubona ungabadingi kusakulungela kusahamba kade lalela isikhathi siyashintsha isikhathi sihamba sishintsha kuhle ukuthi uma umuntu uphila uhloniphe umhlaba bahloniphe abantu wakhetha amagama owakhulumayo nabanye abantu yini wena oyoyifundisa abanye abantu uma uhluleka ukukhetha amagama uhluleka ukukhuluma ngendlela nabanye abantu bazokutshela bathi yini ongitshela yona kube buhlungu wena yini ongitshela yona ongakwazi wena ukutshela yini ongitshela yona wena ukhuluma kanje ungitshelani ubeni wena vele ukhuluma kanje nawe uyabona sekubuhlungu kuwena soyathukuthela usuyakhohlwa ukuthi iy'nduku zakho izinto lezo kumele siziqikelele siziqaphele singabantu ukuthi kusasa siyoba nesikhathi lokuthi sibe khona nabantu sobayala lawo bantu bawosiphendula ngendlela thina esenza ngayo basgive bathi wena ukwazi ukutshela mina wena ukwazi ukutshela abantu wena ungatsheleke wena ukwazi wena ukuthi kuukuthi wena kubena ungakwenzi ukuthi ngeke ngiyenze lento ngitshela wena mina uthi angiyeka amanzi ampunjwani kodwa wena ubhizi nawo kanti ungifundi ini ongifundisa yona wena atho omunye hayi lalela amazwi omuntu ukuthi yena wenza lonto mla kanjani ngizokholela kanjani mina ukuthi ngampela lento ayishoyo yena uyiphimisa ngenhliziyo yamhlophe akulula ukumukela into enjalo umbone umuntu ebheke ngala kodwa ethi ibheka ngala wena athi umuntu uhlonipha uma simbhekana awu
1: lo muntu
0: uthi uyabheka siphathe kahle hawu
1: lo muntu angasho into efana naye kwakathi kwenza njani
0: musukuthuka inhlamba wena
1: uthini ugogo manje wena uthini umo bakuzwa ngayo
0: ziyakhuluma ke lezi
1: uyibu umzila ugogo umzila uma
0: ngenza isibonelo
1: umzila malume uyangithethisa mina ngithi umzila uhleza isho lento
0: uhlekwe usuyihlaya ekhaya usulungisa into oyenzayo eyiphutha ekhaya ulungisa iphutha ohlezi ulenza ufuna ukuthi abenze into elungile kodwa wena wenza into elungile ekhaya

ukuthi inhlamba ikuthuka la ekhaya, inhlamba iphinyiswa kuleli gceke, kodwa wena ubhizi uphimisa inhlamba la ekhaya, mina ngigejana nabanye. Uthi sizayimukela kalula kalula leyo nto ingane. Bazoyimukela abantu. Ufuna ukulalela wena, kodwa ulalela. Ufuna ukutshela abantu wena, kodwa manje wena utsheliwe. Ufuna ukuthi wena ubonise abantu wena, kodwa manje wena ufuna ukubonisa. Uswela kodwa ukubonisa wagagela egeda bakutshela wena. Wena ufuna abathi abantu leto batshele wena ikhona wena, kodwa ufuna. Kubalulekile ukuthi omunye umuntu umlalela umphindlebe nje. Ebeke into ayibekayo. Awuyi, ngiyabonga futhi ngalowo mazi. Awuke nawe ubonge kwelinye ilanga nje uma ululekwa. Kuwa lokhu ufuna njalo ukukhotshelela wena, ufuna kubongwe kuwena njalo nje. Yini ungasehlisi? Unamagama okuthi ubani wena ongatshela wena? Uze umtshele endlamini zamehlo umuntu. Wena ungatshela mina wena. Unamba bani wena? Ubani uhle? Hayi bo. Actually into kuyona umuntu. Hayi bonke kuze ungitshele wena, imina ongatshela wena. Ha ha ha. Bafethu niyamuza lo mjinda bafethu niyamuza bafethu hey bafethu usibise nalamagama ke lawa emadodzi tsotsitana bafethu nalizo le time amajinda hey bololi oledi hey bafethu bafethu boniseka yakheka awuyeke pride nje mntakama ukuze ehlise na ulalela abanye abantu ubonke kuzoba nani lelila nganje woke nje uthi kwehla kancane wehla uthi ake ngilalele nami ake ngifunde nami wena ufundisa kuphela nje awufuni ukufundiseka bekhona abanye abantu bakufaka endleleni bakufundisa ukujila uthi hayi buya yazi into ongayazi uzuthi hayi ngayazi lo nto mina into ongitshela ngayo uthi awuyazi funda kwabanye abantu noma ungahamba ngemoto engakanani ube sesikhundleni esingakanani bazi abantu bahlonipha abanye abantu funda kwabanye abantu ungabathathi kancane abanye abantu ngoba naku babona bedla imbuya ngothi wena udle likapondi zambane uthi mengabeke uyalo beyangakhona

bazongcolisa imoto yakho. Kodwa mangabe sekupantsha ithayi uthi ngilekelele lingifakele ithayi. Awukwazi kwakufaka ithayi emotini yakho. Usuyabadinga mani ngoba usuxakekile. Ngideda mina ngithi kuwe. Hlonipha abanye abantu emhlabeni, hlonipha umhlaba. Ziphathe ngendlela okuyiyo emhlabeni kaNkulunkulu, baza abanye abantu. Zifundise na ukuthi abanye abantu bangakufundisa. Iba umuntu owaziyo ukuthi awusoze wafundisa njalo nawe. Uhlala phansi uvula izindlebe, ulalela abanye abantu bekubeka nawe. Akuhlezi wazi konke. Uma umuntu ungaboshi ukuthi wazi konke emhlabeni, ungaphosisi mntakama. Akekho umuntu owazi yonke into emhlabeni. Khona la ulekha khona, khona la ugudi khona. Kubalulekile ukuthi ufunde kwabanye abantu. Othobayo ke nolalelayo, ozinikayo lokuthi ngiba nabantu ngizehlisa. Ungaloku usebenzisa ukuthi wena usesikhundleni esiwukuthi uma uhlangene nabantu. Mina hey, mina ngukuthi mina esikhundleni. Ngeke uzungitshele mina. Agcina phelele emsebenzini phelele ngephethe khona abantu futhi ubahloniphe ke nendlela yakho obatshela ngayo ubahloniphe phela ngokuba leader lapho lead them ngendlela right ukuthi uhlangene sowuphumile emsebenzini usuzositshela la sihlangene siyakhuluma uzofaka umsebenzi la sikhona manje yini lento yenzayo manje kade ubuzuba ngumsakazi mina lapha ezweni lomzansi niyakwazi lo lalelani lali hayi buyini leyo manje ofika nje ebantwini ukhulume nje niphilisane nabantu nikhulume leyo ngxoxo ekukhulunywa lapho ungashintshi inkulumo yabantu uzenze usiyazi uzenze umuntu owazi kakhulu kunabanye abantu lolo lwazi onalo okulibambe ulalela abanye bathini ulifakele kufanele khona ngendlela efanele ubacobelele nawe usocotshelelwe ngolwazi funda kwabanye bafundise nawe fundisa ufundiseke nawe ngeke siziphathe kahle kanti zakwethu ke sibonga abantu abahloniphayo emakhaya sibonga abantu abahloniphayo emhlabeni sibonga abantu abahloniphayo ezweni sibonga abantu abahloniphayo abahloniphayo uqobo lwabo zazi nawe uhloniphe abanye abantu asike sibingelalani nje bakwethu yazi lento yokubingelela eyi ihambe ibangelide lithi uyinhlonipho ukubingelela nje emdade wethu mfowethu ukubingelela nje ungeve ukuthi khonto yilindele ukuthi naku sizothi wa usefuna ukushela sengizoshela cha awuke nje ube umuntu nje uthi cha ngibona umuntu ngalo ukuthi ubona intombi ithi ngibona umuntu sawubona natate wethu ithi ngibona ubhuti noma umuntu sawubona mfo wethu hayi lokho angathi manje uyabona awuke nje fethu ihloniphe fethu abafethu awabafethu longele izulu mzansi 98.04 mina ngiyadeda inkundla manje khona ubhuti umsazoba nawe angiphume kahle ngophila dlozi ethi lalelani uhamba no nature lapha.

0: hi. Njoba ngithi I don't have words. I don't have words really. U baba kwami uhlala kude. But uyafika mhlambe once a month. Hi. Ukube indoda ekhonza ukukhuluma ibizongibuza ukuthi kwenzakaleni, kugcine ze kuphahluka mina sengithi hayi kanti udleni uyimini odlile hayi ngoba bengingasazi yo hayi baba ngiyabonga.
1: Usuhamba ubuye phakathi kwamabili ngoba uzama ukudoja umama, induku yakho ayisaqini ngokwanele futhi awusalangazeleli noma inhliziyo ithanda kodwa lutho ukuvuka induku. Kukho konke lokhu ugxeka inyongo ewu ngoba inyongo yavelelwa. Abakwa Legacy Architecture Pty Ltd bakwethulela impesu vendor help isisize inqwaba yamadoda abesebulala amakhosikazi ngendlala. Nawe buyisa amandla sekulahlekene, ubuyelwe yisithunzi nenhlonipho ekufanele ekhaya.
2: Impela nje ngifuna ukukomenta ngiphasise ngincome ngiphakamise izandla ngomsebenzi owenziwe impesu la kumina cha. Ayi iyasebenza, iyasebenza impela. Ungezwa abantu bekukhohlisa bethi hayi this and that, iyasebenza kakhulu uyabona nje manje. Hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngise simeni esikahle kakhulu, sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga uyabona indlela esebenza ngayo. Ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo, umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo ngoba hayi iyasebenza, isebenza impela. Iyabona nje kimina engase kwase kunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni. Hayi ngase ngibosha, ngiyafeyila manje, ngiyafeyila. Hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga ngiyithenga ngiyithenga, ngase ama-container kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo. Ngathi ngiliqede lesibili ngeza uthabe na umhlola bu ikhona into eyenzeka lawo la ngithi imali sengibuyela. Ayi ayi ayi ayi ay. Ngagijima ngagijima ngagijima ngeza uthi akusey mina lo
3: impesu. Mina engisize kakhulu benginenkinga nje yokuthi bengithi uma ngiya enkonzweni ngiye iround eyodwa, emva kwalokho hayi ngibobuzukuzuka impela ukuthi hayi ubusoba bevuka. Kodwa nganeti ngasebenzisa impesu nje hayi umehluko ngawubona nje kakhulu, ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu amabhodlela amathathu and ayangisiza kakhulu, ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko, ngiyawubona kakhulu umehluko. Ngiyabonga kakhulu nje baba kampesu.
4: Awu awu awu awu baba. Hey ake ngiphinde ngibingelele baba. Awu baba ngiyabonga ukuthola lethuba baba. Hey ngibonga kakhulu baba, futhi angaze ngathini impesu ungakayisebenzisi baba. Bengithi manginomama, hey vele ngishaye kanye into esheshayo kusuke lapho vele imakwabo le vele ithule kuze kuse ngiyithulele ngizwe ngenhliziyo ukuthi ngiyathanda ukuphinda. Kodwa manje imakwabo hayi lutho nje, ithe ithulile nje ayifuni lutho. Kodwa masingisebenzisa impesu baba, ayikhona ayikhona ayikhona ayikhona. Hayi hayi baba ngiyakutshela baba, hayi u-one nje uwodwa baba, hayi umama uyajabula baba, uyajabula ngoba uyadonsa uyadonsa baba. Ngisasheshi
5: molweni dada, ninjani? Hayi ngihambile-ke Friday ngiyothenga umpesu laphana, ngifike ngawuthola but ngithathe two ngenza ukuthi ngihlale nginaso istock and then bengifuna ukuza ukuthi usebenzisa kanjani. But ngithathile ama-chance on Friday ngiphuze two capsules ngaphuza namanzi but up so far hey ngisamangele mangele ngempela. Hayi iyasebenza kakhulu, is very very powerful. Ngiphuze Friday but still namanje hayi still ngisane-power. Ngiyazi ukuthi hayi akumina lona, angizazi ninje, angizazi ngempela kodwa nje is very powerful. I-product yenu hayi iyasebenza kakhulu baba, iyasebenza. Siyabonga, keep it up.
6: Into eyenzakalayo manje sengiyakwazi manje ukuthi ngimdlalise umama mhlawumbe ama-round awu-2 singakalali nje, singakalali ukulala ukucisha.

kwatankulume kwatangishwa lendaba uJesu inkosi akangizwa mama benilizwe lo baba bashaya ama flex ngizumsini.

nawe mfundisi uNonto Dlamini kwaDabeka uAmanda eBamshela ngale kwalo ke sub 5 ukhanyisile ubani lona uKlolo Klex. Morning Mholi, yebo sinawo baba, uyasibusisa kwamagugu. Usindile Xaba iFinem Hate uNomvula Mzila eMount Royal, lona ke ubani lo. Ane ma ungifanisi umemezelani. Yini ufile no inbox wami? Pretty Matiki

lakho lisenze ukuba noma besihluliwe izolo kodwa sinqobe ngoba sesilizwile lo. Lilethe ngisho ukuphila enyameni yethu. Njengoba uthembisile wathi elakho izwi aliyukubuyela kuwe. Lingakakufezi lokho elithunyelwe kona. Izimvuke zedlelo lakho silangazelele. Ukudla kokuphila okuyizwi lakho. Awudunyiswe ke ubatshazi yonke imimoya yobumnyama ingamelana nokulalelwa kwezwi lakho yehlule namhlanje. Kube yizwi lakho kuphela elizolalelwa ngalesi sikhathi. Senze ukuba singabi ngabantu abalijwayelayo izwi lakho. Kodwa malibe lisha njalo ezimpilweni zethu. Ngoba ukukhuluma kwakho akufani nokukhuluma kwabantu. Awudunyiswe ke ubongwe ngalomsebenzi omuhle kangaka ozowenza ngezwi lakho ngalesi sikhathi. Ngegama likaJesu siyacela futhi siyakwamukela lokhu kungakenzeki ukuthi sekwenzekile. Amen. Asifunde nawe izwi kaNkuluNkulu encwadini kaGenesis 25, siqale ukufunda kusukela kuverse 19. Umyalezo wanamhlanje bafowethu uthi, uma kuzozalwa into enkulu kuba neyinhlungu kwesinye isikhathi ezingabekezeleki. Kwesinye isikhathi kube ne-rejection lapho bonke abantu kungekho umuntu ofuna ukuba asondele noma alethe uncedo eduze kwakho. Kwesinye isikhathi uzujikelwe naye lo wokugcina ongakaze wacabanga ukuthi naye angakujikela. Nalo bekade ekuthemba kuloko okushoyo agcine naye engasakuthembi wokwazi ukuthi inkulu into yakho ezayo. Lapho sewungasenayo i-support khona, nalaba kade bemi nawe bengasekho eduze kwakho, yazi ukuthi isikhathi sempendulo yakho sisondele. Usayizi ke wento noma wesibusiso omkhulu usho i-pain ezokuhlasela. Amamazi lento isho ukuthi ucele into enkulu noma ucele into enzima. Fanele sikuqonde thina bokukholwa ukuthi ezethu izinto zigoqwa ngezinhlupheko. Niyokugcina kuma-present lawa eninikezana wona ukubona amaphepha amahle lawa ekugoqwa ngawo, kodwa kithina kugoqwa ngobuhlungu. Andike mawusuhlaseleka kwesinye isikhathi kuba ngazuthi wena wedwa ohlaselekayo. Niyangizwa? Yabona ma usathane esedila nawe elwa nokuthi usewubonile usize wento enkulu ezayo, kuyoba ngazuthi umuntu okuyiyena oshawayo wena wedwa. Inhlupheko kuyoba ngathi ikuwena kuphela. And I know ukuthi lo myalezo namhlanje impela vele ubengizonda usathane, kodwa uzongenza ukuba angizonde kakhulu. Ngibe vele ngancenge ukuthandwa uyena. Naloyo obekade engaba umuntu oqondayo lapho udlula khona, naye ajike wokwazi ukuthi usize mkhulu wento ezayo. Kanti kwesinye isikhathi kuba mnyama kakhulu uma nento yakho seyiseduze. Yabona ma ukade uthandazile ngayizolo, uthandazele isimo esithile, ma uthi uyavuka ngakusasa noma after 2 days, kube ngathi kube khona ophinde wasenza saboshwa kakhulu. Washalela pfindo elishawa uma kuboshelwa inkomo. Futhi uma kuza into enkulu kwesinye isikhathi, ngisho ungamema abantu othi abazothandaza.
ngoba ngazuthi bebe

mabe kubuza uma sewufikelwe lesikhathi sokuthi usize wesibusiso mkhulu kakhulu noma abantu bekubuza impendulo yakho ithi kuningi. Awusazi nokuthi uzoqala uthini kwesikhathi nawe qobo lwakho uze ukhathale ukubatshela ukuthi udlula kuyini. Ube nalento ethi hlawumbe nabo sebekhathele wuwe. Yazi ukuthi usize uyasondela futhi usize omkhulu kakhulu. So izinhlungu noma impendulo noma i-breakthrough yakho iyogoqwa ngento ethi engathi ngeke isenzeke. Ungadidwa iphepha leli eligoqile elikutshela ukuthi engazuthi ngeke kusenzeke. Ngakhohlwa ngaye nganitshela ngathi usathane u-attacker labo abathema bekhuleka base beyithola impendulo yilabo aba-attackayo. Ukuthola ke impendulo kokuqala bafowethu ukuba uNkulunkulu athi uza kukunika. Ikuphi ke lokhu usathane akuhlaselayo ukuthi ingafiki kuwena? Bafowethu lo wethu uNkulunkulu awuthi ukucela isinkwa kunike itshe. Kanti kwesinye isikhathi into uNkulunkulu asuke efuna ukukubusisa ngayo kuyenzeka uma seyizofika ibe nabantu abathile ekuhlungela bona. Ningilalele bafowethu noma ngiphume kunini. Lokho ngisho manje nikuzwile noma ngiphume kunini. Uma seyizofika into yakho kuba nabantu yona into noma yena uNkulunkulu akuhlungela bona. Abanye uzukhale uthi baze bangaba naliqiniso kanti bahlungwa inkosi. Abanye uzugcina ukukhulumisa kohlanya uthi kwaze kwangafana ke nosibanibani kanti bahlungwa inkosi. Ngoba kwesinye isikhathi uma inkosi ifuna ukukubusisa ayifuni ukuthi uma seyikubusisile kube khona abanye abantu abazobongwa ngaphandle kwayo. Kufanele kubongwe yona yodwa.

lezi zinto kungani zenzeka bafowethu ingenxa yokuthi usize wento oyicelile mkhulu ucele into enzima kakhulu. Nina khona labo uma uNkulunkulu esekunikezele lento noma ingakafiki kuwena uSathane uyokudlalela izithombe namavideo nezizathu ezingenza ukuthi ubone ingeke yenzeke. Ningizwile ngitheni? Niyangizwa ngithi? Mina uSathane uyokudlalela izithombe noma izinto ezizokwenza ubone ukuthi lento ngeke yenzeke kangakanani lapho ke usuke sebonile nawe qobo lwakho uthi uyabuka noma uthi uyabheka ubone ukuthi uyahlanganisa ukuthi ayikhona ayihlanganiseki lento iyokwenzeka noma iyohlangana kanjani. Kanti ufuna wena usuke ekumthembeni uNkulunkulu. So usize wento oyicelile kuNkulunkulu obona nangosize wezinto ezikungamelayo.

abanye usathane abashintshise abantu akade bephila nabo abaphilise ngabantu abaholunye nje uhlobo awena uzumangale ukuthi kaze usubani bani ngempela basuke bexoxane nobani kanti usathane umfide ningilalela umfide nalolu hlobo lwabangani ukuze kuphazamiseke lo size omkhulu walento ezayo.

ke manje ukuba lo muntu ke ngiyaqhubeka nje nalo myalezo uthola ukuthi lo muntu sewunako nje ukuthi abe nesidina nje kuwe kanti uyena umuntu wesibusiso ngoba usathane usekutshele ukuthi ikhona enye indlela ongafika ngayo phezulu nangaphandle kwalo indlela abafowethu ebukeka ngathi izindlela ezinhle kanti ekugcineni inenyembezi manje ke masibuyela ke kulomnyalezo ke bafowethu ukuthi usize wesibusiso sakho usho kanjalo nobukhulu basize wenhlupheko ehamsana naloko Chapter 25 kwincwadi kaGenesis from verse 19 lezi ke zizizukulwane zikaIsaka indodana kaAbrahama uAbrahama wazala uIsaka uIsaka wayeneminyaka engamashumi amane mhla ethatha uRebecca indodakazi kaBethuel umAram wasePadani Aram udade wabo kaLabani umAram abe ngumkakhe Isaka wamkhulekela umkakhe kuJehova ngokuba wayeyinyumba uJehova wamzwela. Hayi ngayichazayo leyo kuyoshonilanga nje uma ngingakuchazela ngendaba ukuthi hey uJehova ubuya benayo lento yokuzwelana. Isaka wakhulekela umkakhe oyinyumba uJehova wamzwela ngenxa yemkhuleko kaIsaka. Ngoba uJehova uyabazwela labo abangayeki ukukhuleka. So uRebecca ke wabona esekhulelwe kanti uJehova uzwele bani uzwele uIsaka umyeni wakhe obemkhulekela. Maye khulelwa ke uRebecca. Ngakhohlwa ukuthi uRebecca uganela endaweni lapho lo mntwana noma le ndoda ayiganayo yindoda ezalwa umuntu oke wahlushwa ubunyumba. Njengoba nikhumbula ukuthi ke umama kaIsaka uSarai kwamthatha iminyaka. Kwaze waba yisalukwazi kwayima ekwazi ukuba athole umntwana ogama lakhe lingu-Isaka. URebecca ke ugana i-product noma umkhiqizo lo mkhiqizo okhiqizwe umuntu ohlale kwaze wafika esigabeni lapho bekubonakala ngathi ngeke kusenzeka khona kodwa noma kunjalo uRebecca akabanga nayo lento mayegana yokuba abe umuntu othandazayo Kwaze kwaba yindoda ehlakaniphayo eyaziyo ukuthi abazali badlule kwini ngaphambi kokuba bathole yena uIsaka. Ngimchazeleke ngiphumile kunina ngimchazele ethu uJehova wamzwela. Sakari ngamemezela nje ekuseni ngithi uJehova uzokuzwela. Angazi kuthiweni noma kwenzeka noma ubona kanjani kodwa sengathi ngadlulisa nje lo myalezo ukuthi uJesu owazinikela kuyena uzokuzwela. Wamzwela uRebecca wakhulelwa yaqala ke indaba. Kuthiwa kwenzeka into engajwayelekile. Nobuhlungu uRebecca ayibhekene nabo esiswini sakhe babehlukile kunobuhlungu obuziwa abanye besifazane uma kufike isikhathi sokubeletha. Uma ke bafowethu ngihlehlele nje kancane uma uNkulunkulu emzwela uRebecca bafowethu. Wamzwela ngamawele. Oh ngoba uma uJehova esekhoka. Hey weba fowethu yabona uma uJehova esekhoka. Yabona uma uJehova esekhoka. Ekhokhela inyembe zonke wayikhala. Esekukhokhela ngokuhlekwa oke wahleka kona.

ubuyisela iminyaka obukade uyihlupheka ngokuthi ayiphumelelise indlela yakho. Oh bafowethu. Wavele uRebecca wamupha ama twins. Kodwa kwakunobuhlungu obehlukile babuziwa uRebecca. Abanye abesifazane ababembona ngalesi sikhathi babethi noma abantu besifazane uma besiko beba nalobo buhlungu kodwa engazuthi lokhu kwaRebecca bubuke engazuthi buzombulala. Izwi likaNkulunkulu kuverse 22 lithi ke abantwana baqhubukushana phakathi kwakhe. Amaya mazgwaba nokungqubuzana okukhona phakathi kwalezi ngane zombili ezisesiswini sakhe. Bafowethu kwakungathi uyasikwa. Kodwa kwakubonakala ukuthi kunempi ekhona ngaphakathi esiswini. Kangangokuthi uRebecca waze wathi uNkulunkulu iyeke leyo yenzalo oyiqala nje iyeke. Angangokuthi uRebecca unkosikazi kaIsaka waze wathi uma kunje ngisekhona ngani. Ipain ayeyizwa yamenza ukuthi aze afise ukuba afe. Kanti bafowethu usize wento ayikhulelweyo. Bafowethu ziyafika izikhathi ezinjalo empilweni. Noma abanye bengazi noma abanye bengaboni kodwa izikhathi ezinjalo zike zifike zithi uma kunje ngisekhona ngani emhlabeni. Noma ayenalo mbuzo othi uma kunje ngisekhona ngane emhlabeni izwi likaNkulunkulu, God bless you Ndlunkulu ngiyabonga, waya wabuza kuJehova. Ngithanda ukuthi noma ngabe lobu buhlungu babungakanani kuyena uRebecca kodwa waya wabuza kuJehova. Bafowethu makugcwala ama question mark ezimpilweni zethu singakhohlwa ukuthi sibuza kuphi.

enamazwi amangaka athi ngisekhonelani emhlabeni ngenxa yobuhlungu ayebuzwa. Kodwa kukhona lento engiyithandayo ethi waya wabuza kuJehova. Bafowethu akubuzwa kubantu. Ngoba umuntu umshiya la uyitshela uzomfica la ungabisamfica la. Uma kulobo buhlungu eya kobuza kuJehova kukhona impendulo ayithola ekulawo mapains kulobo buhlungu. Ungadideki mntanami, lobo buhlungu busho usize wento enkulu ezayo. Ekungekho siqalekiso ngisho sala uzalwa khona esingayivimba. Lento enkulu ezayo ayinakuvinjwa ngisho umuntu okuzondayo. Ngisho umthakathi ngeke abe namandla okuyivimba. Lezi zinhlungu ezingaka zisho lento enkulu ezayo. Jabula uma bekushiya bonke ngoba uzokwazi ukuenjoya kahle isibusiso sakho uwedwa ungakweleti muntu. Hawu bafowethu ngizothini kinini? Ngizothini kinini? Manje ke iBhayibheli ke lithi ke uRebecca waya wabuza kuJehova. Bafowethu ma ukuba nokudideka endleleni kuyabuzwa kuJehova. iBhayibheli ke lithi ke uJehova wamphendula mayibuza. Wathi ungakhathazeki Rebecca. Usize wento oza kuyibeletha ozoyizala. Esiswini sakho kukhona ubafowethu. Hawu bafowethu kukhona izizwe ezimbili. Abanye bakhulelwa izingane noma usana. Kodwa wena

Na ukhulelwe izizwe ezimbili. Zabantu ziyakwahlukana ezibilini zakho. Omkhulu akhonze omncane. Lento ke yayithi ke Rebecca ungakhathazeki ngalobuhlungu obuzwayo. Inkulu into ikhulelwe kuzona nje ingane. Wena ubona ukuthi njengoba ucela nje umsebenzi, ucela umsebenzi. Awuyazi into enhle ebekwe uNkulunkulu lapha mawusuqashiwe. We! Bona into othi mawuyicela, uyicele uyithole ngazuthi incane kanti hayi ngoba incane. Uma sewufikile kuyona uzoyibona ukuthi inkulu kangakanani. Ingakho ngihlale ngisho ngithi ningazideleli iziqalo ezincane. Oh, aningizwanga ngithi aningizwanga. Ngihlale nginifundisa njalo ngithi iziqalo ezincane ningazideleli. Ningazibukeli phansi izibusiso ezincane. Wathi seziphelele izinsuku zokubeletha, bheka kwakukhona amawele esiswini sakhe. Ningizwile ukuthi ngithe iziqalo ezincane ungazideleli. Nalama breakthrough amancane ungayeki ukufakaza ngawo noma kwabanye bangabona ngathi kuncane kangakanani. Kuncane mawukubuka kodwa inkosi izozala into enkulu ngalokho. Abanye inkosi kuba ngathi kukhona laphi baqalisa khona entweni engasho lutho kwesinye isikhathi, into kungeyona oyifundele. Kanti wena udelela lento nje ukuthi ngeke ngiwuthathe lo msebenzi ngoba ngokokufunda kwami kufanele ngabe ngithola umsebenzi wemali engaka. Kanti awazi ukuthi indaba ayikho ngalokho. UNkulunkulu kukhona umuntu afuna ukukuhlanganisa naye. Weba futhi ma uJesu edlala umlabalaba ngempilo yakho muvumele. Into kaJosefa nje bafowethu kwakuyinto yokuthi udayiswa bafowabo. We! Konje nina phela. Wayengazi ukuthi uNkulunkulu umsondeza kuphi. Kuyena kwakungukujikelwa nokulahlwa. Kanti inkosi laba abamdayisayo abafowabo sebemwelisa bamyisa lapho inkosi ibheke ukumyisa khona. Bona abanye wathi mawuthatha isinqumo esithile bathi ho ngoba usenza lokhu sesiyaphuma ke kuyena. Kanti abazi ukuthi uthathe isinqumo kuyisona sona. Kuyabonakala manje ngezinto uNkulunkulu aqala ukuzenza empilweni yakho ukuthi kwakufanele laba abantu abakushiya bangakushiyi.

So ma unkulunkulu kunento azoyizala bafowethu. Kwesi isikhathi uzwa ngathi wedwa. Uzwa ngathi ujikelwe. Uzwa ngathi ulahliwe. Ngithe kwesinye isikhathi inkosi iyokuyisa engazuthi kuyise sibusisweni esincane. Kanti sincane kuwe kanti ngokweplani kwe yenkosi isibusiso esikhulu kabi.

ukuthi mangase uhambe manje uye esibukweni nje ufike uyibuke esibukweni. Ngicela uba ngikukhumbuze nje into ethile ethi kahle kahle wena kwakuwuketshezi nje into yakho. Kwakuwuketshezi nje olwaluvela kuyihlo. Uyangena esibelethweni sika mako.

Ngakho ke Rebecca lo bubuhlungu obhekene nako. Ungakukhathazi kakhulu izizwe zimbili. Lezi ezisesuni sakho. Sengathi ngingathi namhlanje ungakhathazeki ngalokho ikhona lento ezozalo. Ma uNkulunkulu ethi ke esiswini sakho kukhona izizwe ezimbili izi akasho ukuthi kukhona izingane ezimbili uthi khona izizwe amamazi le pain engaka isho ubukhulu bento oyikhulelweyo.

uyabona ke manje ukuthi inkulu into ezozalwa la. Yonke lento ekwehlelayo imemezela into ezayo. Kanti mase kukhona ozohlangana naye kuba khona ohlukana naye.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko
1: umzambo da storytell imbonga kusiso mahlanje oba ngikhuluma lenta ngihleki namhlanje nizontshela amaqiniso njengopets kodwa mina ngicela ngangisonde ukuthi nje nina besilonga izinto ngane engasayiqondi kwenzakalanda abafana mebehamba bajikisa izinqa phambili abasaqondi amantombazana axhuma kwezizwe inkophe inwele namashiya kubukeka sengathi konke kwethu siyakushiya thula ulale

Alright, sikuzilem zansi kune 98 FM hlelo sikompilo kuyisonto kodwa sila namhlanje emlazi Durban Business Fair South Region 2026 abantu yes 28 kule nyaka le sinayo njengamanje kanti ke sohlala kuze kube 12 o'clock ke sikethulela lezo nhlelo oyijwayele kuphele ukuthi indawo nje Australia kuba kuyona kwamnyandu kwelishisayo ku main road wazi ngomango suthi highway waphinda bomcenge futhi kusabangwa agcina kusabanga ukuthi lo mgwaqo sikuwona main road lo ikuphi kwangempela kanti ke uma ofisa ukusithinda ngapha ngicela usebenzise WhatsApp wala ekhaya lo kungena emoyeni soyibona indlela yokuthi sixhumana kanjani njengoba sila sikwazi sixhumane kahle kodwa siyacela ukuthi ube ingxenye yohlelo sama phezulu ngoma kabungani Hadebe ezweni wenza ingoma ke kamfana omdala laphana ke unathi yena kodwa yenza nge-saxophone right khalamaduza ke nje sokudlala imiculo bese ke sikudonsela abantu abakhona la bazokuchazela ukuthi kwenzekani njengoba sila yini eyenzekayo bese siphinde futhi sikudonsela nalabo ke abazobe bethula imisebenzi yabo yezamabhizinisi khona sihla engizocela ukuthi ke sikhulume ngaso esimayela nawo amabhizinisi ngibuza umbuzo lula nje ukuthi liphi ibhizinisi owalizama lakuhlula kuba kuya ngawe ngabe uyime ngabe umfama ngabe nje noma yini le wena othi kuba kuya ngawe ngabe uyiyona ebhizinisini right siyabuya ke njengamanje sikhona insizwe esingilekelelayo la ngizozethula kuhamba kwesikhathi ke kulolu hlelo olungaphandle

All right, yeah, this segment is Mzansi 98 FM. Sikwamnyando, Durban Business Fair, sikhuluma ngezamabhizinisi. Ngitheke uma ufuna uku-interact nami la ungathi 0638208448. WhatsApp lo is Mzansi lo ojwayelekileke. Umbuzo usimbuli. Ilibe business leli. Ukuba kuya ngawe ngabe nje uyimpunyela ngalo ngoba mhlambe yalithanda noma ilipho waliqala la feyila. Ngise ingane ke ibhizinisi engalizama bangihlewela ngancama lokudayisa amakinati. Manje inkinga yami ukuthi amakinati ngiyawathanda. You can guess ukuthi lafa labulawa yini ngoba amakinati ngiyawathanda. So abakweletayo sasiwadla nabo. So bagcina bengakhokhanga lafa kanjalo ibhizinisi lami lamakinati. So yeah, ngifisa ukuchecka la ukuthi khona yini umuntu lento yokuqala amabhizinisi nokwazama. Nokuwathanda sinayo yini ngoba sike sikhale ngokuthi abantu abasiqashile emabhizinisini banye baba basiphathi kahle siyazi yini ukuthi kunjani ukuqala ibhizinisi kunjani nje ukuthi ube sebhizinisini uyiphathele wena umsebenzi wakho uzenzela wena imali uyigenerate ngiyengizwa abanye bekhuluma bebuka ngazo ukuthi ilula le noma isimple noma ilula nje ungavela uyenze nje uma kuneyinkinga bethi hayi kulungile qala ibhizinisi lakho hey ake sizwe ngabantu abake baqala feyila sizwe ngabantu abahalelayo bese ngitshela ukuthi uma kwenzeka yini le eyingqinamba kuwena ukuthi uqhubeke nalo lolo bhizinisi lelo hey singagcini nje ukucomplaina sikude kodwa sibe abantu abaziyo ukuthi yini abake bayizama yabahlula another thing engingayigcizelela la ukuthi ibhizinisi alikho easy noma ngabe lingakanani alikho simple alikho easy libo khuni business so mawubona umuntu on a business owazi ukuthi lowo muntu kukhulu adlile kona ukulenza libe sezingeni ngaphandle ke mawuthi business ke lobugebenguke ake lawo angwazi mhlambalula ke lawo kodwa ne risk enkulu kakhulu but nje business el right limsebenzi o serious ngempela mawuthi uqashiwe businessini wesikhetha ukwazi ukuunderstand ukuthi umuntu all runayo yena nelibheke yena limcindezela kangakanani noma linzima kangakanani noma mhlawumbe lilula kangakanani thina siye sibheke nje ukuthi-ke o nakuya sesiyahola sesiyahlomula sesenza imali kodwa singabheki ukuthi uzima kangakanani ukulirana ibhizinisi kuliqala nje ulirane wenze sure ukuthi alifi aliwi lihlezi lisebenza so yeah lo phansi singakukhohle uma sikhuluma ngezinto eziningi sikhuluma ngazo nesibuye siyibange nje zinye ziyipolitiki sikhuma ukuthi ukurun ibhizinisi akukho easy so labantu abala namhlanje ngiyabahlonipha kakhulu mina ngibahlonipha kakhulu kabi ngoba ngiyayazi lento inzima ngakanani khe ngithe 0638208448 WhatsApp wethu la sikwazi ukuxhumane ngawo uma ikhondlela

nawe khona manje ku social media ungasabi ukusilandela ungasabi ukuba nathi okay kanti insizwe nentombi zezilomzansi zikhona la nazo futhi ziziphi ziyalungisa ukuthi lelo hlelo luzikwena kamnandi khona ngale studio kwamentshisi nathi sikhona futhi ngapha right sathi ngoma yodwa nje mkena zobe sesiyaqala ke siyangena ekutheni sithola abanye futhi osomabhizinisi abazositshela ukuthi yini abayenzayo namhlanje noma yini abayiphethe namhlanje ziyasiza ke lezi zinto okutshela mina ukuthi ke uzilalele uzazi khona ukuthi mase udinga usizo wazi ukuthi uzoya kubani uzoshona ngakuphi

so njengamanje ke Papa Wemba ethi yolele Wisdom Zansi 98 FM. Ngicela ukufunda kumyalezo engiwutholayo la qhamuka kubalaleli ke ukuthi ngiyabingelela kwiZulum Zansi igama uzamba Mkhwani. Ngihlala eClermont nasemathafeni ibusiness engifisa uthini ukuthi engifisa ukulenza, ngifuna ukuqoqa onke ama fridge angasebenzi ngiwathenge kubantu bese ngiwakhanda kabusha ngiwadayise ngamanani aphansi. Okwamanje ngikhanda ama fridge kuphela, ama customer enginawo ngoba awaziwa. Ngiyabonga Nandaba, siyabonga nathi. Sawubona msasazi, mina ndiqala ibhizinisi lokwenza i-fast food like ama-fried nokunye, but andinawo umshini, sebenzisa a pot. If bengandixhasa ubaba ngumshini, ngiseClermont ngunto mfikile chagi, ndiyabonga. All right, umuntu mfikile ufuna usizo kwabezwayo kwabangamsiza. Bengithe yiliphi ibhizinisi ongathanda ukulenza, usixoxele nje, hhayi ukuthi khona sokusiza ngakho. Asinalo nathi usizo, kodwa usixoxele nje ukuthi as umlaleli zomzansi liphi ibhizinisi ongathanda ukuthi ulenze. Leli la ubalo ubani uzaba Mkhwani othi uthanda ukwenza ibhizinisi lokukhanda ama-fridge. Mina nginebhizinisi engangilithanda, angazi uma ngigcine ngikwazile yini ukulenza, lokukhanda iy'moto ey'ndala. Ubona imoto ey'ndala nje sifile, ngiyivuse ngiyi-renovate, uma kushiwo njalo ngiyi-refurbish, kushiwo njalo, bese siyayilokhuza-ke, bese siyayidayisa. Ya, liyangichaza, angazi indaba, kuyangichaza nje ukuvusa into efile. Kunento emnandi nje ukuvusa into efile. Alright, sekulenza Zulu Mzansi 98 FM. Bayeza-ke osomabhizinisi abanye esiba-organizayo ukuthi sixoxa nabo la, kanti nangapho la usilalele khona. Ungasithumelela kumyalezo kwi-WhatsApp uZulu Mzansi, sokwazi ukuthi uthole ngapha. Ngisho lo 063 820 8448. Liphi ibhizinisi othanda ukulenza wena, uthi ngiyathanda ukwenza le bhizinisi leli, noma ungaliqala lafeyila langenzeka? Sixoxela isitori sakho nebhizinisi, isitori sakho nje nebhizinisi. Ungathumela i-voice note noma into ebhalwe phansi, konke lokho sokwazi ukuthi sikuthole ngapha, ngoba le yamabhizinisi iyadinga ukuthi siyixoxe, singalokhu nje sidlule eceleni kuyona. Ya, singasabi ukuyixoxa. Stombe Mavi uthi umendo

0: wethu sengiphumile ethabanekeleni ngifuna ukulinganisa nje ngento esiba nayo nathi kwazo uma ngabe intombi ikhulelwe emzini wendoda emzini womnomzana umnomzana uyafuna kube sekubakhona ingezamuzi ingezamuzi inkomo ehlatshwa ngaphandle kwamasango ngaphandle kwekhaya bese indlalwe khona lapho la ama negotiations angenziwa kodwa lapha lokho kokuhlanza kulapha niko bese kuphuma mhlambe nembuzi yeintombi lapho khona ukukhombisa khona ukuthi sizomxolisela eintombi inkosi yami bekade eyintombi lomuntu kodwa usephuma ngale ndlela ukuthi akwenzeka ngakahle siyaxolisa zoshwele ezemzini nomnumzana kuyithebaneke ku-Israel kudala la ku-Old Testament kwakukhona into kwakubuye ukuthi isithole esibomvu lesi sithole esibomvu ngithe ngiphumile ngiyabuye lapho ethabanekhe kodwa ngisafuna ukubuyela ngala isithole esibomvu kwakuba inkomo eyayikhethwa ibe ngenasici ibe bovu nje umzimba wonke kungabi khona nonwele olumnyama noma unwele olumhloshana leyo nkomo leso sithole leso ngakho isithole akuyona inkunzi kwakuba isithole bese ke iyakhethwa kube yona eyohlatshwa ngaphandle kwesango kungadliwa lutho lwayo ishiswe yonke amathambo ayo asho bese uyaxovwa kumlotha wayo ebese kuzothi ke uma ngabe kukhona into no umuntu othe wona waba ngaphandle ongavumeleki ukuthi angene ngaphakathi kubazalwana abanye noma ebandleni lonke lo muntu uthungcolile ungcoliswe izinto ezimbalwa siqale kokuqala siqale sathi uma ngabe ukuthi sekoniwe nanze lesi sithole sihlatshwa kuphi ngaphandle thina sinengeza muzi ehlatshwa kuphi ngaphandle idlule laphana umahluko kuphela la ukuthi kuthini ngeza muzi ayishiswa yabona yibe umlotho ukuthi izo inyama nje izodliwa nje gazile ukuthi ngizogabusela inyama nje leyo emnandi ezodliwa kodwa ngaphandle kwekhaya but lokho kuyisana yabona kuyakusho ukuthi uma ubheka umkhondolo lakho nje yazi lento into ayifana lapha neBhayibhelini ikhona into enjengale ezinye izinto zantu zasifihlelwa iqiniso leBhayibheli ukuthi kahle kahle kungathi izinto eziningi nakuba sekushintshile okunye kodwa inyombo ungathi now le ndezamuzi ke yakwakuba ngaphandle ake ngiphume undezamuzi asiye kulongcolile kumuntu before angena thina uma ngabe siphume emathuneni ubone emzini makuphunye emathuneni kuba khona amanzi abekwa ngaphandle kwabanye kuba khona mhlawumbe uthole ukuthi kufakwa isiqunga kwesinye isikhathi mhlawumbe kufakwa imali emhlophe kwesinye isikhathi kodwa kunamanzi alapha ngaphandle ngoba isho ukuthina isho ukuthi singcolisekile ngokuba sendaweni yasemalibeni lokho kusho ukuthi mase siyahlanze siyithatha up leyo nkonzo isithole esibomvu leso esikhuluma ngaso imlotha waso wawuba ngaphandle ukuze kuthi umuntu othinte isidumbu ukuze kuthi umuntu othinte isilwane sizifele lena ehlane kuze kuthi umuntu owonile efuna ukuzosihlanganisa nabantu kumele aqale azihlanze kube khona inhlambuluko leyo nhlambuluko yayenzeka ngaphandle kwegate ebese kuthi umlotha walesi sithole sibomvu lesi kanye namanzi kufafazwe ngokusetshenziswa ihisop ebese lo muntu lekuthiwa uhlambulukile ahambe ayogeza emfuleni ebese yabe kuthi uhlambulukile akwazi ukungena ngaphakathi
1: yo izulu mzansi leli 98.0 FM ayi namhlanje ke inkulu lendaba exoxwayo ke ezweni lomzansi kodwa ke okumnandi nokungijabulisayo ukuthi ke konke futhi kulandwa khona naseBhayibhelini kukhulunywa nje indaba eyinganekwane kodwa konke kuseBhayibhelini leli Bhayibheli okuthiwa musungathinakike ngapha akunake ngapha uyubone baba mangabe kukhona something ebekiwe lapha bese kuthungavula
0: Ungalinga nje
1: uvule laphana. Kungenzeka uvula kwakho kube neqiniso elingashintshi impilo yakho yonke. Uyayibona lonto le kungcono ungasondeli ngisho ukusondela nganakhona. Alright ke mlaleli ke kanti ke sikanye nawe kulona izulu lomzansi 98.0 FM. Mawusana kuvulela nje umsakazo wakho ngalesikhathi sithi nje sobona siyakubingelela. Uhleli nomaxoli njalo ngo 12 kuya ku-3 uma ngabe kuyisonto ngiswe ngikhona khumbula ke uma ngabe kukhona umbuzo ongafisa ukuthi ube nawo ubhekise nje kuyena ubabunala wamukelekile ukuthi ungasifonela ku 0604807164 uma kungenjalo sibhalele nje umyalezo wakho sobe sesiyawufunda ngesikhathi esifanele ku 0638208448 yes baba
0: asibuyele bekade ngithe ukuphumela ngaphandle kwekamu ngikhulume ngeTabernacle sengifuna sibuyele kulona.
1: Alright.
0: Besilinganisa sibeka lapha isimo esifanayo sokuthi inkezamuzi thina siyifanisa nesithole sibomvu ukuthi konke nje ngale noma angasikona ukuthi kuyiyona into eyo cha kodwa kusekuthini ikhonyana into ecishifane la elapha ngaphandle.

0: ebezenzeka emuva zingaba usizo kakhulu angikwazi ukuqhamuka mina sengiphile yami impilo efunwa yimina kodwa ikhona nalempilo ebiphilwa abazali uyabona ukuyibona abangikhulise ngaze ngafinyelelela la ngiyana kulento le ekade uyisho njengamanje ebukeka futhi kukancane uma ngabe kuthiwa yenziwa noma ngabe kuthiwa yenziwa uyithola nale nyama le nyama le kuyethwe weyintombi or whatever noma ngabe yini kodwa ngikhulume ngeyintombi uthola ukuthi yes bekufanele ngabe kukanjalo kodwa le nyama usuyithola isingaphakathi egcekeni
1: yebo khona ngakho
0: le nyama kufanele idliwe lapho uhlathini la kubekwe khona ukuthi izobdliwa khona iphekwe khona iyosiwe khona kuphelele khona namathamba khona kodwa uyobona le nyama futhi sekhona ugogo oyifunayo ngaphakathi yabona ezinye zezinto baba if singazenzanga really ngendlela ebekade yenzwa njengoba bekwenziwa ngale yandlela bekwenziwa ngayo bekunesizathu yingakho mhlawumbe ubone ezinye izinto zikanjena namhlanje but ke nangesifundiso lesi othe namhlanje wafundisa ngaso akusona isifundiso nje esiqhamuke boyini and uyasho la ukuthi uma ubheka lokhu nalokhu kuyahlobana
1: yabona
0: possible kanani kangaka uyaqonda
1: yes awu mhlawumbe ulapha ngiyabonga ukuthi uqhamisa ngalo ndlela ngoba kwenzekathi ukungazi ukuthi sisuka kuphi kubuye kube nenkingana ngoba manje uma safihlelwa imvelaphi yethu okunye ingakho kusidukisile nakakhulu na engikhona la mina ngisezwini kakhulu
0: ngisebhayibhelini
1: ngizoveza la ukuthi kahlehle uma understand the Old Testament kukwenza kube lula ukuunderstand the New Testament nokuthi uma mukele uJesu njengeNkosi ugqama kangconywana kunangaphambili
0: uma
1: wazi yabo ngoba usuyabona ukuthi kanti lokho kwakuprofetha lokho ngoba konke sikushoyo kwakade kukona kuyisimiselo salo kwakuyisithunzi sokwakuzokuba khona kodwa ukungazi kwethu gcina singazi nokuthi sithunzisane lokho uyabona so sigcine sesidideka ingakho isikhathi uthola ukuthi kuningi ukuphambuka okwenzekile kwafika sesi kubamba ngalendlela sikubambe ngakhona kanti ezinye zezinto lezo othola ukuthi uma bekade zigcine sazila ukuthi siqhama kuphi bekoba lula angilinganisi
0: okay
1: ukwehla kwethu sehla senyuka eAfrica yonkana na kanjani iqiniso lizohamba lihambe linyamalala angilingani kuneyibongo angenza example ngeyibongo so kunesibongo mhlambe sakwanala uthuthuthuthu yazwa unala mhlawumbe uzofika athi igwija uzothi igwija ingoba mhlawumbe uqhamuka kwaZulu uyabona uthuthukele le Eastern Cape uzonala eqhamuka athi Mpembe uyabona into leyo useqhamuka Eastern Cape ukwaXhosa kakhulu uyabona kumahlu phakathi kwamahlulo hamba nonalo uqhamuka ngaselisikisiko uzomfica eqhamuka sethi Ndokose seyinala uyabona so ngamanye amazwi isho ukuthi ngalesikhathi sihamba sihamba khona izinto ezisalayo endleleni khona ezicoshekayo kube sekwenza ukuthi mhlawumbe obaba bekade besifunda sekhona sekuyasala kuyasala kuyasala ngizama ukusho ukuthi nasebhayibhelini ke la uthole uma kukhulunywa ngetestamente elidala ziningi izinto ezirelatayo emasikweni ethu angisho ukuthi abantu abenze lokho kutestamente okusetestamente elidala kodwa la ngizofundisa ngokuthi inkonzo yesetestamente elidala ibalulekile ukuze u-understand kangcono i-testamente elisha bese uyamamukela lo Christ ngendlela efanelekile angenza another example igama libalulekile kwi-testamente elidala ukuthi uqanjwe ngaliphi igama so yindaba igama uChrist uJesu esosenza legama likaChrist uJesu aqanjwe ngalo eligama elithi Yahusha yabona Yahusha igama lakhe uYahusha ebese ukuthi lokhuza meshi yakhe so la hamashi yakhe so uhamashi yakhe no yahusha ushintshelwane usifiso mangabe usifiso kwaZulu ngiya eGoli ngiyosebenza eGermany ngizobe ngibuza igama lami ngeke ngifike ngibe uso ngeke ngifike ngibe udesire noma ngizoba usifiso yibona into le why ushintshile igama kunomkhuba othile bokade ukhona ingakho noJesu eqhamuke eba uJesu kuthina kanti kahle hle kuthina sazi thina ukuthi yahusha okanye sithi Yeshua so liyasihlobana mathathi Yeshua ngoba kukhona ukufinqwa kama usibusisi uyaba usibu yabona into nompumelela abe nompu so ziyenza so uYeshua uqhamuka lapho kwenza ke manje bese siyappreciate ngoba imali ithi Yeshua lisho ukuthi ke Jehovah saves Yahweh saves uNkulunkulu osindisayo so manje uma bengakazanga kodwa ukuthi sisuka kuphi kwenza ukuthi ngingam appreciate kahle nalo Jesu ngoba manje kwayena uqhamuka esGreek kumina kanti akasizona esGreek nakho khona kugangiwe endaweni ethize ngakho sibuyele eTestamente elidala sithi sifunde silazi ukuze

izulu mzansi 98.0 FM ake sathi intambo zethu ke njengamanje siphinde futhi ke sihambise le kwamnyando mole la khona ukuhlangana kakhulu ko soma business ake sizwe ukuthi ngabe kuhamba kanjani. Ya, siyazama ukubathola kodwa ke sizobathola manje. Khumbula ke mlaleli ukuthi ke njoba sikudonsa nje naso besikudonsa seyilapha kwaMnyandu kwiDurban Business Fair ephelayo namhlanje. Selo iqalile njengolesihlanu kodwa namhlanje ke usuku lokugcina. Ake siphinde futhi sisize ukuthi ngabe ke sesiyabathola yini.

0: siyabona konke okwenzakalayo ngibe nalokho yabona kodwa ke ngihlale nakho kuthenini yes usiswami no matter what akasoze ungambiza ngelinye igama ngaphandle kokuthi ngithi usiswami ungasekho emhlabeni and ngiyamkhumbula ngayo yonke indlela all right niyawazi kamagama niyonibize ngawo kwesinye isikhathi abanye babodwa bathi hayi abantu abangasekho bamadimoni wat cha mina nje ngimile kuthenini ke osisibami futhi abasekho emhlabeni naloku daba la ngizwa khona omunye engisondelene naye kakhulu ufika uthi eyi yazi wemaxoli ngiphuphile la uma ngabe ngiphupha ubaba and selogu ubaba wami wahamba emhlabeni iminyaka cishe ewu-40 iphelile ahamba emhlabeni kepha mina angikaze nangelilodwa ilanga ngimphuphe bengiqala ukumphupha athi izolo ngoba bengixoxela days before athi bengiqala ukumphupha izolo hayibo uthini athi yena akazange akhulume izinto ezithile kodwa ufike wama phambi kwami wangibuka uthe esamile engibuka enjalo wayesewa kusho ukuthi wavele wawa and indlela bewa ngayo uwe kabuhlungu yabona akawanga nje kahle but ngikhathazwa ukuthi waye wile ewa kabuhlungu kangaka and ngingakazi ngimphuphe after iminyaka ewu-40 yonke edlule kazi le nto isho ukuthini yabona ngendlela yena lichaza ngayo bese ethi ayi ngoba bekuwumuntu obefuna indawo yokwakha bese ethi yena ayi mhlambe be represent ukuthi ayi le ndawo oyifunayo already sekungeyakho bese ngithi mina bathi wayewa yabona kungani ewa if ukuthi represent ukuthi ngempela le ndawo ewa oh kodwa mhlawumpe yabona be representa le nto leyo so ke lufika usuku lokuthi kufanele ahambe ke manje ayoyibona le ndawo uma ngabe ehambe ayoyibona le ndawo ukunqamulela nje afika ithande mase kufanele ahambe ke manje ayoyikhokhela indawo bese kutholakala ukuthi abantu okuyibona bona ebekade bethi bamdayisela indawo cha isikeme impela yabona abantu laba becaca ukuthi ke bazomenzakalisa ngenhlanhla ke uNkulunkulu emuhle utheya lapho vele baningi abantu kade be aware ukuthi ke uyalapho ngoba kubonakala nje ukuthi igcina sekushintshwa even ngishindawo indawo saseyona manje sekuyenye indawo blah blah blah blah blah blah so uma ngabe sebuya usethi yazi ngiyayi understand leyo ukuthi kubuye ngani kuvele ubaba awe kabuhlungu kusho ukuthi ngempela le mali enkulu kangaka ibizothatha iwe yabona yeah, I mean ibizothathwa besisuka esandleni sami mhlambe bekuyezinye zezinto zokungixwayisa ukuthi kunento ethile enkulu ezayo ezongehlekela mhlambe so ngiyayithula ke le ngiyayibheka ngiyayicabanga ngithi mina eish lezi zinto zijulile ngendlela eyisimanga ucabanga kwabantu akufani kodwa yiqiniso ukuthi abanye abantu abangasekho emhlabeni if befika bevela bengajwayele ukuvela bavela ngenxa mhlawumbe yezexwayiso noma bavela ngenxa yenjabulo esuke izoqhamuka and sikhumbule futhi ukuthi uNkulunkulu ngeke uze umbone yena ngqo ngesiqu sakhe kodwa kuyoba khona umfanekiso wento ethile ngabe yinto yoqhamuka ingabe yinhle ixwayisa noma iqhamuke beyinhle yenza ujabule ziningi nje izinto ezifikayo Well isikhathi sethu ke asisivumeli ukuthi singalixoxa lolu daba kodwa ngiyafisa nje ukwazi ukuthi kuwena yini oyicabangayo ngabantu abasuke bengasekho emhlabeni uma ngabe kuthiwa ke bayavela kuwe uma bevela bavele kwenzakaleni ucabangani ngabo bangobani futhi laba bantu ke esikhuluma ngabo kuwena Yizwi lomzansi leli 98.0 FM. Yishumi nambili kuphela imizuzu sele libumbane ihora lesibili. Khona la kwizwi lomzansi 98.0 FM. Khumbula ke mlaleli ngithe lapha ngo 10:00 ngizophinda futhi ngigijime ngiye laphana kwiDurban Business Fair esemlazi ekwaMnyando kodwa kwamanje ake futhi ke ngenze kanje.
1: Izwi lomzansi. Yizwe umehluko Izwi lomzansi Yizwe umehluko

abanye abantu baphazamiseke enjabulweni yabo ila ongase kube nenkinga khona kodwa kuyona yonke into ongase uyenze nongasuyisho uma ikuphilisa wena ikwenza ube right kwenza uphile kangcono ungahamba uxabana nabo wonke umuntu okhona thathe lelo thuba bese ulisebenzisa nayo ke lento besiyibheka kakhulu ukuthi asibe ngabantu abafundayo singabe ngabantu abezwayo nje kuphela abantu abahlalela ukuzwa ngoba ubungozi balokho siye sifane nabantu ngazuthi sihlalela ukutshelwa njalo ukuthi asenze ini and abanye bethu bakwenza noma bengasakuthandi kepha ngenxa yokuthi kuthiwe mangikwenze mhlambe ngihlobisa ngihlonipha ugcobo likama okanye ngihlonipha ugcobo likababa khulumile phezu kwempilo yami kunezinto okumele sithuma ngabe sizenza wazi ukuthi ngempela kuyikona yini uma ke kwaba nobhathi nje kweyakhe inhliziyo ukwazi ukuthi khona into engahambi kahle lapho bathi ke ngicabanga ukuthi sifundile ke izinto eziningi ngendlela

uma ufika ekhaya ukuthi uyilande yonke chapter ukuze uzoyiqonda lento ukuthi isuka kuphi. Yabona? Fika nje ekhaya ilazela ngibusisa izwi. Iyona le ndaba isuka kuphi la isuka khona. Bese uyayiqala ke ichapter eqaleni uyifunde until uzofinyelele kuleli verse ubaba bekade khuluma ngalo noma kuleli verse uma ekade khuluma ngalo. Lokhu uzoba usunolwazi oluphelele ngoba ngelinye ilanga ifuzo uhamba nolwazi olungaphelelanga. Nge kuyoshunyayelwa ngeverse elisemuva bese uyaliphikisa. Kanti wena vele awuzange walifunda umenje ezwini elu chapter bani ivesi lika 5 noma lika 10 wama kulo wangabusafuna ukuzwa lutho ngelinye ivesi elingemva kwalolo. All right, angibonga kakhulu ke bazalwane, uNkulunkulu omaka ngigcinele nina nje angibusele nina izifiso zenu zonke bese niyahlangabezana nazo okukhulu kunakho konke bese nipha ukuthula aphinde futhi aniphe lona uthando. Sibathanda abantu, sibathanda umakhelwane bethu, sibathanda ama colleagues wethu, nalo ongakuthandi wena wenze njani uvele nje bese uyamthanda. Uma ngabe senze njalo hayi ngeke kubenzima kakhulu kuzobalula kapi. All right, nisale kahle uma kuhle enkosini na kanjani ngesonto elizayo. Ngiyobe ngikhona la ngihleli kusona lesiqiki ngithi leli ikhaya lakho we shall overcome. Usho njalo la andile macho lake manje.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero ngithi mina ene engiyathanda izwi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Ingoma zakho
0: yebo. All right, no siyabonga niphile nje.

0: Like ngangalento kwabhihlika igogo gogo leli ngangihlala kulona. Yebo.
1: So buhlala nengane zakho banga abantwana bakho.
0: Babili lo munye washona.
1: So bususele nobani manje?
0: Bese ngisele nozwelibanzi kuphela.
1: Lo wahambayo.
0: Yebo.
1: Awukhuluma naye mhlawumbe ulalele nje, khuluma naye.
0: Ngithini? Hello.
1: Akhuluma naye umfana wakho umbizi umtshethi wena uma wakho uyamdinga khuluma naye.
0: Zwelibanzi la ukhona ngithi buya ekhaya uhlalele la uhleli khona. Ngiyakudinga. Yebo kwana ngihleli kabuhlungu egogogweni elingelento. Egogogweni lele walishiya le.

0: ba okuningi cishe ukuthi ngingakusho 1000 kodwa nje wathwasa waphothula wazenza izinto zokuba kufaneke azenze noma ngaphelelanga pamaswiti
1: Ubani wena?
0: uma
1: Kodwa nawe ngikuzwa uvuka yilokhuza idlozi nje.
0: yebo mase kukhona lokho ngoba yena kenzile njengoba ngisho nje siyamdinga kakhulu kwabamaswiti amdinga nje njengoba kuyimina umfana omdala lezi zinto ziba umthelelo kumina sinje ngekhe eduze yeah
1: Awakayi kothwasa.
0: ae lutho kwamaswiti ngiyalandela nje Nazaretha ukwehlisa imimoya makuvukulaka lokho ngaleso sikhathi kodwa okuningi kukuyena uma ngingayitshela kanjalo ukuthi okuningi ngeke ngibe isangoma mina uma umdala engayona leyo nto noma engalungisanga ngayitshela kanjalo
1: No, seba kakhulu baba. Isho futhi inamba yakho.
0: u-065
1: 065
0: yebo 91
1: 91
0: 33
1: 33
0: yebo 952
1: 952
0: yebo
1: No, seba kakhulu baba.
0: Yabonga.
1: Right, sikhuluma njalo kubhuti ngodaba lakho lunzinyana kubheka uma unedlozi ke kodwa asatholakali. Asithembeke umfana wasiyamuzwa naye uSimuze sethi nje yabona thosho ukuthi yethokoza dlozi thokoza.

0: lo mntwana wadlula sekemhlabeni enesimanje sephila. Konke lokho ngiyacabanga ukuthi mhlampe kuzinkinga zokuthi mhlampe ngoba emzeni kwalokho angiphindanga ngisho kumunye. Nje izinto nje umahlukahlukile. Konke akukho engingathi kuraji empilweni, akukho nje uraji empilweni ngoba even ngisho ngabesilisa ngibathandi ngazonke.
1: Yalwa manje abantu besilisa ubhekane nabo.
0: Ngiyabazonda. Umuntu nje makho umuntu encane nje. Ngisho bengaqonda ukuxabana mina ngifake ngabaningi angiphakuthile impela ukubuya zophethelana kuyinto. Kodwa-ke ngingathemba ukuthi ngoba sengizamile ukuthi imbongo naye umngane wami ongigqugqumezelile ukuthi ngivele ngihambile kuyakwi-shape group ngizohila kancane kancane mhlawumbe kugcina kulungi. Ngoba nje osukwini lwayizolo bekunzima kakhulu, bekunzima nje konke bekunzima. Kodwa namhlanje nje ngivuke ngi-right, ngidlile nje ngiyakhuluma ngoba nje sometimes angikhulumi, ngidlalela bodwa endlini.
1: Uthe ma ufika izolo, yes, uthe ma ufika izolo ngiyakhumbula ubungafuni nanokudla. Yini ofike wayibona lapha kwi-support group?
0: Into engifike ngayibona lapha kwi-support group ukuthi uma ngabe uze nenkinga kumele ungajaji ukuthi enankosi yami mhlampe mina ngizosho inkinga enkulu kunabantu bonke, kumele uzamukele wena kuqala ukuze uzothole usizo. Kunabantu abanenkinga enkulu othi uma ngabe umuntu ekhuluma uzizwa usaba. Kodwa wena uyibone yakho ngathi siyincane. Kuyasiza kakhulu uku-athenda i-support group because imithwalo eminingi ngathi iyadiliva laphana ngoba uhlanza konke okudlile okungaphakathi, uyakuhlanza, uyakukhipha konke okungaphakathi. Bakunika nesikhathi ukuthi ukhulume, bekunika nesikhathi uma ufuna ukukhala ukuthi khala, ukhala ugculise indlela okhala ngayo. Mina ngibone ngibona abazali ngoba vele abazali angisenabo, ngibone iba nabazali abasha lapha phela lonke uhlobo lwabantu.
1: Iminyaka engaki yakho manje?
0: Ngu-48.
1: Lolu daba wazi ulikhulume?
0: Cha, ngikade ukulikhuluma kule nyaka kumngani wami. Kodwa ngikhulule isibindi sokuthi ngibuye ngimhlehle futhi ngazokhuluma nomndeni wami.
1: No, siyabonga kakhulu, sasithemba ukuthi uzoba ngcono ke manje ubhodlile, wakwazi ukukhuluma into ade ikuhlupha. Ubucanga ukuthi wena wedwa usenkingeni, ubonile omunye usisi ade uhleli naye futhi unenkinga efana nsene yakho futhi, uyamkhumbula?
0: Yeah.
1: Yes. Kodwa uma usahleli ekhaya uyocanga ukuthi wena wedwa, uyokuyoze buyele next month ngomhlaka 7 kuNovemba, uyolithola ithuba uphinde ubuye?
0: Hayi, ngizobuza.
1: Abantu bathe umhlaka 7 November elandelayo yabantu besifazane. No, siyabonga kakhulu ke sisi, uqinile ke ma. Siyabonga uma kukhona ukusizakalile ngokuza kwakho la. Siyabonga kakhulu. Right. Khulume kanjalo kusisi kade kwi support group eyade behlangene izolo ke. Nawe uma unenkinga njengale uyodibana nabo ke inamba yabo 073 129 8341, 073 129 8341. Daba solukhuluma njengamanje olokudlula kwa Alabaster ijimpi Zwane. Yes, soxoxa nobhuti wakhe ke kwesizwe ukuthi kuhamba kanjani umsakazo yizwi ekuthiwa ku 98.0 FM. Mangethe kunjani baba?
2: Yaphila wonja.
1: Siyabonga ukuthi usihloniphe emsakazweni izwi lomzansi. Ukhuluma naye, ukhuluma no Victor Xaba ubhuti Maswidi. Sikuthola ukuphi manje? Kusekhona ekhaya Olundi noma?
2: Ngisekhona ekhaya Olundi, ngisaphumile nje manje sizile.
1: Ngiyazi ubudadada kakhulu kathi. Sisemoyeni njengamanje emsakazweni izwi lomzansi. Abantu abaningi bathintekile ngosisi wakho u-Alabaster Cijimpi Zwane Mangethu, baziwa kakhulu nakuTikTok. Indaba mhlawumbe siqale ukuthi indaba zokufika kokudlula kwakhe zaniphatha kanjani?
2: Angiqale ngibingelele nje kubo bonke abalalele.
1: Yes.
2: Mina ngusandile wakwaZwane, ufowabo wakho u-Alabaster.
1: Mm-hmm.

0: usisi ubhincakazi lo nobani yabo.
1: Mm.
0: Kodwa nje ngicela ukubonga kakhulu, ngibonge nomphakathi ke ovelile wasiza nawo iviki liqala kuklinwa kwenziwa yonke le nto amalungiselelo. Ngicela nje ukubonga kakhulu kumphakathi nabo bonke abasizile abafakisayo.
1: Mangathi siyabonga mfowethu, siyabonga namazwi osiwakhulumile nocacisa zonke izinto kade ziyingqinamba kwabanye abantu. Asithembe ukuthi nizoqina ke nonke nomndeni naye umakoti wakhe kuzoqina kwazi uqhubela phambili. Siyabonga kakhulu Mangathi.
0: Kubonga mina, bangibonga nasesiteshi.
1: Izwi loMzansi.
0: Izwi loMzansi, sibonga baba.
1: Siyabonga kakhulu. Right, sikhulume kanjalo ke nobhoti ka

0: uMamthembu Wodumo umuntu akasisha nje uMamthembu Wodumo ngikhona ke ku TikTok la ngi live khona njengamanje.
1: Siyabonga kakhulu uMamthembu Wodumo. Right, indaba zacijimpi ala bastards isithintile. Wena obenziwana kakhulu mhlawumbe sidwebele nesithombe nazana kanjani nocijimpi kwa nisho nasekugcineni la impilo yakhe isehlukana nokuphila amazwi akunamazwi ade wathumela kuwena.
0: Nkosi yami. Ish. Indaba yinde yinde kakhulu. Angikusho ukuthi uCijimpi umuntu engimaze ku social media, ngimazele ku TikTok. Sike zanginetha ke kakhulu ku social media mina.
1: Yes, yeah.
0: Zanginetha mina. Yabona uma kuthiwa khona umuntu owakwanethwa yeyikhukhula imvula ku social media, kodwa wangamuka mina ke loyo.
1: Yes.
0: So uCijimpi ube womunye wabantu abebengijikijela ngamatshe ku social media, mangijikijelwa ngamatshe. Yabo nje uma kuthiwa ziyangikhalela, besuke phakathi. Ehhe, naye ubephonsa impela ama stone kumini begadla impela uCijimpi.
1: Right.
0: Kuhambe kwahamba ke ngokuthi ke bakhona abantu othi noma ngakuthiwa kwi social media mhlambe kunengxabano zakhona, kunamatema khona, kunezinto zakhona, kubhizi ku social media. Bayakuthanda namhlanje kusasa bakuthandi nini nini. Uya understand. Into yaku social media ngeke ayime endaweni eyodwa. Futhi abanye abayinganxenye bengamazi.
1: Yashintsha
0: nje. Kule season akade bekuzonda bayakuthanda into njalo. So kwenzeka ukuthi ke uCijimpi agcine ngelinye ilanga ebona ubuntu bami. Wagcina ephumela obala on social media singakabonani nje. Kwayinto ukuthi nje sengumngane wakhe manje usiyang DM angifonele eceleni afuna ama advice. Kodwa before efike lapho.
1: Yes.
0: Kunento abajwayele ukisho ku social media. Athi mina ngamzonda lo mfazi. Uyabona lo mfazi lo wayethi mangabi account yakhe sibheke ko 100,000 followers bese ke uthi kwakune group okwakuthiwa Cijimpi ayihlome nayayibona sikhulile i-account uthi sithele phansi siqumbe phansi uthi ke I'm one of those people ababebhena i-account kaMamthembu bethi mevela ne-account entsha isinkulu ngokomthetho kufanele ngabe ulekude ngenamba yama-followers kodwa besimqumba phansi.
1: Right.
0: Usho yena ke usesho ukuthi hayi cha yena useyahlambuluka nje ngoba ugcine ngaboni into embi ngami like into yona yena ayazi ngami ukuthi ngumuntu oneqiniso uzisho yena ke. So kukona konke ke lokhu kwakuyindlela yokuhlambuluka awu like ngahleka nje ngajabula. Yes. Uyabona umuntu meqhamuka kanjalo kufana nokuvuma izono enkonzweni public.
1: Right.
0: So lento yangihlekisa yangenza futhi ngaphola because ngangifuna ukwazi ukuthi obani abangibhenayo ngibhenelwani kangaka lenzondo engaka. Uma sekunomuntu osezophumela obala angazizwa nje ngesikhulu ke lapho.
1: Yes.
0: Uyabo ukuthi how finally kuze kube khona umuntu othi phakathi kwe crowd ecashile edlala behind the scene mina sengidecide ukuphuma lobala ngisho ukuthi bengikuzonda kangakanani ngoba abantu bebenxenxa ukuthi ngikujikijele ngamatshe kanye nabo. Kwabo umngani nami.
1: Yes.
0: Saqala umngani lapho ngamkhonza wangilandela ngamlandela mangikhuluma yakho mebhedile bengimdraga ngemlande. Mina ke mawumngani wami ngikulandi public. Ngifunde leyo nto yonto engiyifundile ukuthi umuntu owumngani wakho umusuthe umuntu umngani wakho awuyi naye public in the name of ukuthi umngani uyeceleni naye before nize niyofika kwipublic uqale eceleni umbhekise ukuthi uyazi wena wrong lento le yonke lento oyenzayo noma yonke lento siyenzile izokufaka ekutheni kufaka ekutheni totally wrong umuntu totally wrong. So mina kangiba babysit abangani kwenza ukuthi noma benze into eyibhedayo ababi comfortable uma ngabe beseduze kwami because kuzofanele ukuthi ba pretend uyabo. So uCijimpi ube umuntu olalelayo.
1: Yes.
0: uCijimpi ube umuntu onothando. uCijimpi ube umuntu kuyashiwo ke la ku social media ukuthi uCijimpi ube nenhlamba. Guys uCijimpi ubengeka vene athi ba inhlamba once uCijimpi mentioned inhlamba udrege umuntu omdregile umdregi umsukelile uthe uma umsukela whatever lo uyishilo uzobuya backike kuyindlela kiyena yokuzidefenda kuwukuthi ke bese zidefenda ngokuthi uzoyifaka ke lenhlamba abaye bathu uyayibiza uyayibona leyo nto kodwa uma ulalele kahle nawe umuntu uye ubuke ukuthi ukuba simchukuluzanga ngaba zanga kwenze lokhu noma ngaba kayikhulumanga lento lento uyikhulumiso ukuthi thina simchukuluzile uyazi ke babu Victor ukuthi ande uma kuwukuthi ungisukelile So you can't tell me ukuthi ngikhulu

0: right, umsakazo yizwi elthwa 98.0 FM akuyisonke into yamama soyisiphethe indaba. Udaba esolukhuluma namanje umuntu wesifazane ubhekana nje nobunzima kuthiwa ngiyithola ingane. Ngale ndlela ukuthi mongayithola ingane usuyahlambalazeka nje kuzo zonke indawo. Phuma uMamthembu ngena omunye uMamthembu angisazi ke manje. Sisi kunjani noZipho?
1: Ngiyaphila bhuti wami, ngiyaphila wena uyaphila.
0: Nyo siyaphila. Siyabonga ukuthi usihloniphe, siyabonga ukuthi usihloniphe. Usuka kude.
1: Hey.
0: Mpangini.
1: EGoli.
0: EGoli.
1: EGoli.
0: Oh. Kosi kuphi nendawo eGoli? Mina sengithatha umcimbi lade ninawo no do drama queen last week.
1: Oh no, bengehlibe bengihambile nje uNkosi yami ungangikhumbuzi izindlela zimbi ukuya laphayana ngahamba ngisuka eGoli njoba ngilana izwi lomzansi.
0: Yes, yes.
1: Aw bakithi, aw bakithi kwaze kwakuhlela ekhaya uthando lungaka. Balalele emakhaya izwi lomzansi aliveli nothando, baya welcome na kamna angaze ngisibone isteshi sinothando lungaka.
0: Siyabonga, siyabonga. Ubani uNozipho mhlambe usukaphi ukhulele kuphi mhlambe sile?
1: UNozipho intombazane yasemakhaya nje ekhulele enquthu endaweni abathi kusengcipheni, yafunda engcipheni, yayofunda eNtalantala, yayofunda eGadeleni, yaze yafunda futhi nase i-high school yami ngayenzela enondweni, ngasuka enondweni, hey Nkosi hambe ngiphithizela, ngasuka enondweni ngaze nanda ka-anti wami enanda.
0: Yeah.
1: Seminary.
0: Okay. Yila uqedele khona ke.
1: Yila ngiqedele khona enanda seminary.

0: ubantu kuye kuyenzeka and u doctor angeke abe ne final decision uNkulunkulu uyo ne final decision so saba nalelo themba ke sa kodwa nje wayenalento yokuthi noZipho the day uzoshada ekhaya igate ngiyolenza ngo 12 ebusuku lokuthi ungene ngoba wayenalento ukuthi nje abantu bayaganga ngazi ke babeganga nganabantu kodwa kuthiwa abantu bayaganga kodwa abantu baganga ngani kodwa abantu bayaganga igate ngiyolishintsho yongena ngalo ngoba kumele ngene intathakusa so ngiyolishintsha igate abantu bothi bekulindele ngapha ungene nga azathi ke ukuba kuthiwa kuya ngam nemoto oyofika ngaye ngathi amasonto bengawabhandisha ukuthi kungabibikhi inkinga esiyoyithola emshadweni wethu ngendlela ayengikhonze ngaya yengithanda ngayo so ke sesiya kulomuzi ke manje ke kuyobikwa ke manje ukuthi ke sekunento esong fike ngisaleke mina ngicela ukuyisalela hayi kanti ngicela inkinga abazange bangihlupha kanje abantu basemzini abazange bangihlupha kanje abantu basemzini kanti ke njoba bengihlupha abantu basemzini kunalento yokuthi sishadile banalento yokuthi sishadile Hayo bhuti bakhona bafike bangitshele ukuthi hayi thina sibuya ku Good Friday izayoni ke sibuya ku futhi Good Friday uzoyincwabela umyeni wakho. Ngiyaqala ukushada, ngiyaqala ukulotsholwa, ngiyaqala ukushonelwa kodwa manje the responsibility ye manje, responsibilities zomncwabo zi on my shoulder abantu basemzini ngaphandle kwabakithi. Angakalethwa phela kuleli khaya. Hayi ke ngahlala ke mangihlali ke ngatshelwa ukuthi ke manje ke uzoyincwabela. Angazi ngizoyincwabela makwenzi njani kungcwatshwa kwenza kanjani. Hayi ke ngempela kwenzakale ke sekuthiwa kuyongcwatshwa ke ushone lo muntu Tuesday sekuthiwa kuyangcwatshwa kuyengakabikho lento ngoba iqale ngeCovid lento kusheshiswa abantu bangcwatshwe. So ke sekumele kungcwatshwe Friday. Hayi mangcwatshwa ke Friday ke bese kuthiwa sihambe siyolanda umzimba. Amazlutho nje nami kuyolanda umzimba khanjwa ngeveni yabo iveni yasemakhaya nje yahanjwa ke kuyolandwa ke ngeveni
1: kwakuyikuphi kwakhona
0: kwakusemvunyana
1: yes
0: kodwa nje indawo nje efihlakele nje kuthiwe sesigodini ayike sihambeke siyolanda umzimba ke basho kubhuti ukuthi ayike umzimba ke kumele siulande mangabe siyolanda ke umzimba Ayike ngihamba nosisi wami. Masihamba nosisi wami akasekho ke lo muntu ushone kanye nobaba ukhanya second born yasekhaya. First born yasekhaya ayisekho ngoba ngathi mangilotsho yayisaphilise first born yasekhaya ukuthi nje kwakusisi wami owayengasumuntu ojahela izinto. I second born yiye yayijahela izinto kakhulu. Asifani masizalwe ekhaya. So ke sihambe ke masifika ke enquthu esiye JM Hospital. Sizolanda umzimba ke anginankinga nje angazilutho ke ngibathela olelo tshale ngibathiswe lona bekho abasekhaya ngithi so ke masifika ke lapho kanti uma ngesikhathi ethola umbiko ukuthi ushonile wafika wathinikezwe impahla zakhe waya nasekhaya ayike ay masifika lapha bese bebuya labo baba ke sebezonguyaza nami manje ukuthi senze njani makoti ngoba besithi sizomngcwaba lo muntu ibhokisa likho kanjani umuntu ungcotshwa kanjani ibhokisi lingekho kusemakhaya nje ibhokisi ungcotshwa kanjani umuntu lingekho nami ngiyimangalele kodwa akuhlali kakhulu bese ke uyabona ngihlezi ngisho kubantu abasha ngisho kumuntu onoma ukuthi mawusase nomama awumbambisisa umuphuthando umama ungaye emathuneni usuyocela inhlanhla ake umthanda umzali wakhe emini mama umzali wami ngamthanda So ke umzali wami vele afike ke ngimbone ke abayazi inquthu ke kunama robots awodwa nje inquthu uma aqhamuke ke kulawo ma robots lowo ehle ngathi uqhamuka ngasemarenkeni sipakile ngaphandle hospital mayefika uma wami he afika uma aluzwe lolu daba lokuthi umkhwenyana wakhe kuthuzo ngcwaje ibhokisa likho Ayike angazi kwenzeka kanjani mina ke emsebenzini engisebenza ku automatically ngoba ngase ngizomfaka ku medical aid umyeni wami soke ke ngoba wayengasebenzi umsebenzi lo onazo lezo zinto ezitholakalayo nama waye nawo ama benefits kodwa kwangafani nakwa nala eke emsebenza khona So langisebenza khona kunama benefits nami ngiyathanda uthi

0: no medical aid ya. So sesikwenzile nje konke ngoba phela sisalelwe yi 3 weeks sizoshada. So ke mangithi ngiyafika ke laphayana ekanti ungene automatically kuyi policy yami njengo spouse usengene yes. Automatically. So ke sihambe ke siyobheka ke masiyobheka kumama alizolo ludaba ahambe umamzalo lobukhosini umuntu owayephethe inqutho ngaleso sikhathi kwakuwumalume wami okuwubhuti wakhe ahamba yohlanganisa ikhanda naye baqhamuke ke sebengisa ke kulelo kuza kune funeral parlor masifika kule funeral parlor inkosami ukuthi nginokuyidida kunalama funeral parlor kunale funeral parlor engcwaba ubhuti wethu lo oqeda ukushona manje wewe lokhuzana wewe maskandi konjubani
1: amathole
0: hayi ngifuna ukuthi ke kwabantu abadideka ngamathole ngizopromote amathole kodwa abantu abadideka ngamathole ukuthi amathole amsiza kanjani umuntu amathole mina ngisize ngena esafufusa amathole ngaleso
1: sikhathi
0: esafufusa esaqala alalela umalume wami ekhuluma ngepolice enginayo ebhalwe ephepheni ngaleso sikhathi izinto zazingakabi computerized ngale ndlela abona ipolice enginayo was 15,000 athemba amathole angenzeli into engakaze ngiyibone amathole empilweni yami angilandela ihezi anginikeza khona nje ubhuti owaye uyena umnikazi wakhona wayemude nje umnikazi wakhona kodwa ngimbone isidudla manje kodwa wayengekho sidudla wayemude nje emncane engenamzimba wafika wathi ke ngizokulethela iflower lizohlala lana uzwa lobu buhlungu engibuzwayo bokuthi ngiphoqelela ukungcwatsha umuntu wami engenabhokisi wangisiza nga usisi wami kwathiwa ke akumele ayolanda ingubo ke ngoba kumele simbese umakhwenyana nje noma engasekho sesitshelwa basemzini siphume ke mangiphuma ke sengingedwa ke manje uma ubuyele ekhaya ngingedwa manje ngihamba nomzimba ngimncane angikaze ngaba nengane angikaze ngashada angikwazi ukufelwa nasekhaya angakaze ngafelwa sengihamba ke manje nesidumbu ngingedwa ngihlele emuva ubhuti odra engeke ngazi noma kwakuyena lo bhuti wamathole angisakhumbuli kodwa engikwaziyo uyena khona ubhuti owangisiza wayemude nje elayithinyana kodwa kwathi umnikazi wamathole ahambe ka drive ke le moto ke phela ngaleso sikhathi wayesafufusa kungenzeka uyena vele waye drive sihambe ke kuleyo gravel umzimba uyaguquza nginalento ethe enhlizweni yami nkosa ngimboni itrauma engaba nayo nginikwa abantu basemzini angeke ngize ngiyilibale yokuhamba nesidumbu ngingedwa ngingashadanga emzini bakwenza konke lokhu ngingedwa noma akakwazi ukuyokonsulta babuze nje sibhedlele lethi impahla uma ngifika ke lapho ngingeniswa endlini sekukhona omama ke manje basekhase befikile kwakuwumkhuba nje ongajwayelekile sokwaphuma amakhumbi nobhuti bama babe drive amatekisi beza kwagcwala hayi ke mangifika laphayana ke ngibekwe ke kuthiwe ke mina ke ngishonelwe sengihlaliswa ngedwa ke kunento nje ikhethini elimhlophe kuleli khethini elimhlophe ngifakwe ke ngale mengifakwa ngale ngisathi kumncane ngisahleli nalo muntu futhi manje sengibekwe naye futhi lana ngisaphunyuzwa yilokhu hamba naye manje nali ibhokisi sengihleli naye futhi hey nkosi yami hey bazalwane yazi yanzima impilo yami mangifika laphana ke hayi sengihleliswe naye ke hayi ngangithi kuncane bathe besuka babemkhipha nje ibhokisini babemthi qithi kwathi uyaphunyuzwa waba ngaphandle manje kwebhokisi.
1: Uphunyuzo usezonyeza nedrink namakhekhe manje. Ngathi ushonile lo muntu
0: uphunyuzo. Angazi ke manje. Hayi, ngikutshela ukuthi ngelanga lomncwabo, if I can tell you but my sweet. Ngathi sengiqoka iskate ngoba ngikwazanga nokuyothenga nani iskate. Ngathi mase ngithi ngiqoka iskate engangifike ngisigqokile. U-anti wami lo umsho wasenanda la eThekwini, wafika qithithi ngoba babengi. Ah indlela okwagcwala ngayo emncwabeni. Kwangazi ukuthi umkhwenyana abamazi. Wathi uyangigqokisa iskate uanti sesemathuneni. Wangikhumbula khona lesi siqhano sakudala esikhulu okufaswa ngaso sakugqala ngazi sibizwani. Abalaleni mhlamba yasazi lesi sikhulu namba ngazi sokugcina. Ngafaswa ngasi iskate isiwa ngaye emathuneni ngayo ungcwaba. Ngangcwaba ke ngaqedwa kubhlungu engabuzwa.
1: Boqala ke lo.
0: Boqala ke lo bobhlungu engabuzwa. Sengibuyele ekhaya ke manje. Mangibuyele ekhaya angisazazi noma ngiyintombi noma ngimfelokazi ngoba phela angangakashadi nalomuntu kodwa manje idata isinqunyiwe abantu ke

0: ezak emshadweni phela i-social media was not like this njoba umamthembe kade lana nje ikhuluma ngo-social media ukuthi umuntu useyayividorize athi manje ngithatha impilo yami so keke kwangakabikho ke nalokho hayi kabantu bezak emshadweni yaba i-trauma yokugcina akekho umuntu wesifazane ohlele ekhaya ongayazi excitement yokuphuma neloku nganginalento ukuthi nje mase ngiphuma ngiphuma nengubo yami emhlophe kunabantu belilizela ngoba ngihlezi ngibona phela intombi mayiphuma nami nganginaleyo excitement ke yaphela yonke ke leyo excitement
1: waqhubeka nomshado
0: awuqhubeka ngomshado
1: Yeah.
0: Umama ke wahamba ke wayobuza ukuthi ke benze njani mase kunje ngoba thina la ekhaya siyakholwa basebethi ke hayi ngoba sihlukana so okay umama wakubuza lokho sengi after 4 years ngathola umendo ke mangithola umendo ke after 4 years
1: osibili ke
0: owesibili uma useyobuza ukuthi ke inkomo ziyabuyela yini emuva la kade zithathwe khona phela ngoba sengiyalotsholwa manje enengilotsholwa into insizwa ewumxhosa ethi inenkomo yobuso bentombi ngalotsholwa ngo 12 ke lapho weinkomo ngale ngangilotsholwe ngo 11 bala ukuthi ngilotsholwe ngayi intombi iphelele
1: 23 ntombi
0: ebo ke
1: yes
0: ngalotsholwa ke ngeinkomo ke manje futhi uma wayobuza ke before beza basemzini uma wami nje kwakumuntu nje ophithizelayo bahamba kwabuza kwathiwa cha sihlukaniswe ukufa akukho abakudingayo bazobe benza into engekho right hayi bathembeka ke lapho ke azanga buyela ke inkomo kuzabasekhaya ngiyamtshela kumkhwenyana ukuthi ke mina ke ama hopes abantu ufungishadela umntwana umntwana ke zokubabikho kwathiwa kuzoba i miracle from god waba ne hope kumyeni wami ukuthi umntwana ngizomthola hey ke nkosi yami ngaleso sikhathi ngimkhethe usisi wami u second born lo ngithakaseko wayilokethe nje iyo lensi phela thina ke nkosi yami thina ke sikhule ngalesi sikhathi intombi sashelwa yinsizwe eyiningi khethe insizwe leyiningi awungavele nje uthola insizwe eyodwa eyode kulandela uzazi bakhona insizwe hayi ngayikhetha ke nami lensizwe ngikhethe usisi naloku kokuthi ke phela sengumfelokazi sekukhona ngisakwazi ukukhetha nami ngoba thina besilisaba lento yehlazo ufana noma usunomntwana ubungakhethi nje insizwe engena enomntwana unomntwana ukhetha insizwe engenamntwana bekuba nje enye into le ukuthi insizwe engenamntwana ishade into ntombazane engenamntwana besingakafundiseki ngezinto soke ke kwenzeke ke manje uthola ukuthi ke manje ke sengiyafika ke lapha yana ke mengifika lapha ya lento zaneni ekhaya ke sengilotsholiwe ke sengiyalotsholwa ke ngisengiyashada ke manje ngishada nalomyeni hayi savume sithola nemsebenzini kuwo lomsebenzi kahulumeni ngisebenza kuwe ngisatohoza kuna manje hayi ke sitholane ke ngishade ke nomyeni wami hayi kodwa ama red flag ngesikhathi silungiselela umshado aye khona ngoba singabantu besifazane asinaki asinaki akhona la ama red flags akhona ashoyo ukuthi ikhona into engahlangani la
1: basop yes
0: hayi ke ngishade ke cishe naye waye nawo ngoba mina ngeke ngithe emshadweni akona umuntu oyedwa sobabili suke si wrong emshadweni masihlule kubekezela
1: yes
0: Ayike alindeleke naye ke ngiyahamba ka ngihleli ke kuthi udokotela othile ngihambe ngiyosikwa ngilaleke okwakubhlungu nakho konke izulomzansi okwakubhlungu nakho ngangilala lana ewodini nabantu abayoteta angithi nami ngize ngilethe gynecologist uzongibukhele ewodini ngizokwenza ioperation enkulu ke nami ngathi ngiyoteta ngichekwa inkinga yami ubuhlungu buyafana kodwa abanye bayavuka bayoncelisa mina angcelisi ngifuna ukuthi kumlalelo sekhaya mangabe kuyenzeka ushade nonkosikazi ongabathola abantwana ohamba njalo eyozama ukuthola abantwana abuye noma operation instead of abuye nabantwana ngicela umphathe kahle ungalingi ukukhuluma izwi elibhlungu kumuntu ohlaselwe isimo angazenzelanga so Ungamane umshiye umtshele kahle ukuthi hayi mina bengidinga abantwana ngicela sihlukane kunokuthi umzwisi ubuhlungu. Ngabuzwa kubuhlungu ke ngihambe ke njalo ngine hope ngagcina ke sengenza lokho kwakusho uDoctor kwama IVF. Nakho akwangaphumelela. Uma esebona umyeni wami ukuthi hayi lento bengiyilindile la ayenzeki. Ngaqala ke manje ngahlukumezeka.
1: So uthi umkhonyana mina bengikulethe la ekhaya uzongitholela abantwana. Okusho ukuthi wena awuwenzanga umsebenzi kade ungilethele wona, awabatholanga abantwana.
0: Ngangifana nje noHana nami. Ngaba yes. UHana nami nginophenina wami, kodwa uphenina wami kuumyeni wami, mina wamphenina kwakuumyeni wami. Kodwa inhlungu yami ngangiyithulela kuNkulunkulu. Soke ke noma ekuhlupha umuntu wakhona ukuhlupha indirect ukuthi ungeze ukuthi kunalento ekanje. Ngaleso sikhathi ngimthola unengane na 2 years ngiyayikhulisa ingane, ngiyayithanda ingane, ingane iyangithanda njengoma wayo. Nginengane mina la ekhaya ukuthi anginangane, nginengane noma sivakashile ekhaya, sivakasha kunalengane. Kodwa ke ubuhlungu obukhulu kunabo bonke okokuthi utshelwe ngento ongazenzelanga yona. Ngiyatrya ngithatha nemali yami ngiyazama ukwakha umuzi ngoba makakhiwa umuzi ugcina na usebenzisa imali ephakethe lakho ukwakha lo muzi ukuthi lo muzi awube khona. Ngaleso sikhathi umzalo ozala mina cabange ubuhlungu bomzalo ozala mina. Kunabanye omama abaneyingane zabe izalele emakhaya. Mina ngishadile angizali emshadweni. Bathuka lo mawami onenyumba yakhe ekuloya muzi ngizolibiza lelo gama ngoba ngangibizwa ngalo. Engangiyinyumba. Yabona ngoba izwi likaNkulunkulu eBhayibhelini lithi kunenyumba. Ya understand. So nami ngangiyileyo nyumba ke engathola abantwana. Kubhekiwe kuyahlekwa kwenziwa ngifika nalengane ekhaya baninga bayitshela ingane ukuthi thina sikaze sambona uZiphi ekhulelwe. Ngifuna ukusho ke kubalalela ukuthi kunalento eniyenzayo noma sesikhulisa izingane esikhulisayo bese niyasihlasela ngamazwi niyitshele nezingane ukuthi asizizali. Kuyekeleni lokho ngoba asizenzela emsebenzini nakhona nginama challenges emsebenzini ukuthi angizali abantwana ngoba phela bonke abantu baya ku maternity leave mina ngeyi ku maternity leave. Abantu babhekile enkonzweni bayakhulelwa bafika manje ekhaya kithi nje kwakuzala kuze kuzale ngishigundwana mina lutho ukuthola abantwana. So abukho kubuhlungu obubuhlungu njengongatholi abantwana. Kodwa ke ngangilandi testimony ngoba namhlanje ngilapha ngokulimala komshado wami ngoba ngagcina ngiphuma emshadweni ngoba phela anginawo amafruits omshado enengeke ngithukwe ngaso sonke isikhathi. Yingakho ngihlezi ngithi kubantu besifazane, bantu besifazane ningahlali endaweni eningadingeki kuyona ngoba ungagcina usubulawa. Sasezama ke nanokubulalana ke sizama ke siphethe izinto zakhona ke sizame ukubulalana sishaya kube inqaba engishaya nami ngagcine ngisho ngithi hayi phela
1: sikhona wafunda nawe manje
0: nami ngafunda phela ngomzulu nami angeze ngishawe ngilongibukela nami ngibukela umcimbi eneke ngifuna ukushenya into abeze belungile abantu abahlukumezana naye phambi kwabantu balungile
1: uma uthi yo report ekuthiwa udlala ngaye nje isaramseko sengisho ukuthi unendlela okuyiphendulela umuntu onjengaloyo.
0: Yes, ulungile phela lo muntu waziwa njengolungile. Ngaleso sikhathi
1: la endlini kwena ziyabuya.
0: Nginama client kazo report GBV. Ashayiwa amadoda abo. Fanele ngiwasize, fanele ngisibhale i-statement, fanele ngiba report. Kodwa nami mhlambe ngivula ngizokusho nje ngivula i-docket nami ngilimele.
1: Chu.
0: Ngihlangabezana ne-client elilimele nami ngilimele and I have to go and arrest the perpetrator. While nami ngine perpetrator ekhona la emsebenzini.
1: Sho.
0: Ikhona i-perpetrator la emsebenzini. But mangithi ngiyakhuluma kunalento yokuthi uzoluza umsebenzi. But mina ngiyabaluzisa abanye abantu umsebenzi. So ke ngihlezi ngisho kubantu besifazana abaphethe umthetho ukuthi umthetho uqale kuwe ukusebenza because siyahlukumezana siyahlukumezeka endeke kunezinto ke ngoba uma ngabe umuntu wesilisa engasajabulanga endlini kuyenzeka chithe noma mina ngazange ngabona kodwa sekunezinto ezenzakalayo ezinobuspirithi la endlini ya andase ezenzeka la endlini ezingajwayelekile ezingamahlazi ezenzeka kumina manje noma ngilele

0: noma ngenzani nginama dreams ngiwumuntu ke mnobona izinto ngibona izinto ezenzakalayo la indlini kanti vele umshado wami usuyaphela ngaphuma ke emshadweni ngangaba nendawo yokuhlala ngangaba ne residential address uyazi umuntu uma ephuma emshadweni abanye abantu bajwayela ukuhleka bethi hawu nizwile yini ubani uphumile emshadweni ubuyile emendweni ukuhlekwe gegegegegege ngaleso sikhathi wena ubuye emendweni awuna ndawo yokufihla ikhanda instead of besikhuluma manje ngendaba ka lento nginilalelele ka alabaster ngaleso sikhathi uza ubuhlungu ufisa nokuthatha impilo yakho uyabatshela abantu ngobuhlungu bakho ubuhlungu abantu abamnaki abantu bakunaka ngesikhathi usuthatha impilo yakho sebezokusupporta ngisho ukuthi abamnakanga kodwa abantu sebezokusupporta. I try to take my life many times because ngangingenalanga ngingakhalela khona hayi ngoba abazali bengekho kodwa nokuprotect umyeni wakho ngoba phela uqala uprotecte iy'nkinga zasemshadweni wakho uyiprotect ngahamba ngayohlala ke carnival ngahlala almost for six days ngahlala eCarnival City mengihlele
1: eCarnival
0: ngibukhile yaphela imali
1: expensive eCarnival City
0: ku very expensive abantu bayazi ngilele khona uyabona uma ulele lapho nezinhlungu uyazizwa ukuthi engathi kungconywana kumnandi ngiyakhala ngangafuna abantu bakithi hayi ukuthi abantu bakithi babengekho supportive kimi ukubatshela ngalomiyeni abamaze emuhle kubona ukuthi inkingi sila ngatshela nje kuphela ubaba wami wathi buya mntanami wawubona umshado ngekho right ngalala ecarnival yaphela imali ngalala eofisini
1: emsebenzini manje
0: emsebenzini
1: usulinde abantu uzolala kanjani
0: anginandawo yokuhlala ngayitshela ukuthi ngiphumile
1: so abantu laba nisenza ama colleagues akho uzolinda wona ahambe mase hambile bese usuyashiya
0: ngiyalala etafuleni kanje ngibushuqa ubuthongo mengivuka ekseni kuno dustbin la weplastic ngihambe nginyonyobe uyazi ke emsebenzini kusetshenzwa 24 hours ngiyabheka nje iTunes ngithathe nginyonyobe ngithatha amanzi ngithathe impahla zami sebuthini cabanga kumele ngiyoyilanda impahla ngibuye ngibhekile ukuthi akekho yini ongibona ngoba ngabona umuntu ngizoyithatha impilo yami phela lelihlazo lelokuthi angisekho endlini lingangilimaza so kumele ngenze show ukuthi ngiprotect uNozipho enephela before ngishade kwakunalo zipho nolo zipho waye khona nginama dreams ami nami nginezifiso zami engiyifisa engeke idestroy umshado noNkulunkulu ngiyambikela ngoba kubalekile ukubikela uNkulunkulu ngenkinga ohlangabezana nazo umbikela uNkulunkulu uthi uNkulunkulu naku ngikule nkinga ngangimtshela konke uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu ngenziwa izandla zakho uwena uNkulunkulu wangibumba wena uNkulunkulu ngezandla zakho wangibimbela lobu buhlungu ngiwesifoya ekhaya ubaba wakhala ngabafana ngabe mhlawumbe isililo sika baba yiso yini esangenza ukuthi ngathola abantwana mina ngoba phela ngathi mangizalwa mina uma wayengitshela ukuthi ubaba wafika esibhedlela wangibheka wajika wakwata wahamba ngangithi noma sengenzo kuhla thi uma kodwa lengane wayijika nje esibhedlela wangayibheka bazali yabona kunezinto esiphuma nazo esithi sizalwa sizalwe ne rejection mina ngazalwa ne rejection yokuthi ubaba hayi ukuthi eqhubekeni kwesikhathi akangithandanga wangithanda ubaba kodwa waba nale disappointment eyawelela kimi ngaphuma ngihamba ngirejectiwe mina
1: ngifike ubaba uthulindele
0: umfana kuqhamuka mina ngentombazana so sengiphila ku rejection mina le rejection ihamba nami amazo washenganeni yakhe iphila nawo sengihamba mina ngiphila ku rejection yokuthi lo mntwana kwakumele abe umfana akasabanga umfana kwaba yintombazana so zonke lezi zinto ezingivelela yingoba ngangirejectiwe mina esibhedlela ubaba wangishiya kanjalo so yonke leyo nto iyabonakala ukuthi mina nangu baba
1: manje into esiyiveza manje ukuthi ukukhuluma kuyadala
0: ukukhuluma kuyadala Ngoba manje ngiphila empini enhluphekweni yokuthi mina ngazalwa kudinge kumfana. Manje mina uNkulunkulu usalethe isamba ke sikhulu manje sokuthi mina angisezi ukumthola umntwana. uNkulunkulu ubonisa abazali bami ukuthi le nganginiphe yona yayibalekile. Bhekani ke manje lo mntwana wenu uzohlupheka yena akasezi ukuba nabantwana.
1: Sisinoziphe emzuzwini emibili wafasa iligoqo lolu hlelo lethu. Wahlale office kwaze kwagcina kwenzeke kanjani?

0: yagcina ishintshile impilo ufanele uyemsebenzini fa usebenze
1: ngiyasebenza ende ngiyawuphusha umsebenzi ngiyawuthanda umsebenzi wami ngahamba ngofuna indawo yokuhlala ngahlala kanti ke ngihlala ngesikhathi seCovid ngihlala nabantu abasebenza emayini sigezele ebhavini eloda ngikwazi ukungishiya imenshini yomuzi wami ekhaya bayangithethisa ngibuyeleke elokhuzane nemuva ngiyohlala manje ekhaya nakho ke ngisathi ngisahlele ekhaya kufika umbiko wokuthi ubaba ushonile ngifikela kulo muzi engasathandwa kuwona angisakwazi nokuthuliswa noma ngikhala angizubuhlungu so ke ke yaphela umshado wethu within 3 months i-divorce yethu yaphela ngaphila ke manje ne-stigma se-divorce ebandleni hey ebandleni inkosi yama ibandla la understand ukuthi ngoba phela kuthiwa kuyisona ukudivorsa nezuka uNkulunkulu bathi lithi liyisona ukudivorsa kodwa ke manje kwakumele ngifele lapho yini ngoba manje noma ngize enkonzweni ngiyapretenda ngilalela umuntu oshumayela into angayiphili nami futhi ngihleli lana ngiyasukuma ngipretend ukuthi konke ku-right kungekho ku-right andeke inkinga yamabandla ababathando mamfundisi bezwa ngobaba umfundisi noma futhi sengiphelelwe ke mina umshado ubaba umfundisi uyaqhubeka ebandleni yena konke
0: kuhamba ubaba wakho wayeba nomfundisi
1: wayeumfundisi ubaba wami namanje sase umfundisi umyeni wami u-ex-husband wami.
0: Yes.
1: Usase
0: ukhubeza kanje nje umfundisi.
1: Yes. Kodwa ke sengigcina ngifuna ukuthi ke kubalaleli emakhaya kunale ncwadi yamahubo 92 verse 12 ethi olungileyo uyahluma njengomuthi wesundu akhule njengomsedari waseLebanon. Ngifuna ukuthi ke impilo yami njoba ngikhuluma ngifuna ukudatshukelwa. Lithi zikaNkulunkulu alungileyo uyahluma. Ayi bazalwane, ngibheke manje indaba kaJobe. Uthuthuliswe zikaNkulunkulu, uJobe wayelungile. UJobe wayethembekile kuNkulunkulu. Abathembekile kuNkulunkulu bayavama ukuba sosizini. Bayavama ukuthestwa abantu abalungileyo nabazana noNkulunkulu. Ene njengoba ekuthesta uNkulunkulu, lithi izwi likaNkulunkulu, uJesu mayefika emhlabeni, waze wathelwa nangamathe, washaywa wathukwa ngoba ayelungile. Soke mawulungile nezulu liyathestwa ngawe ukuthi baye kuNkulunkulu bayothi sifuna lo yamuntu loyana ngoba abantu abakholwayo izilingo ziyabehlela. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu, noma sezi behlele abalungileyo ilingo kodwa uNkulunkulu yena uba nabo njoba ngiphila ngimuhle niyangibonisa muhle kanjani ngimuhle bazalwane mina ngihlezi ngitshela abantu mina ngimuhle abantu besifazane kuphela nginabo abantwana kodwa lokho akungenzi ukuthi ngingazizwa njengomuntu wesifazane ngiphelele ngumuntu wesifazane ngiyayithanda amazwi abantu noma bekhuluma angisawezwa njengenkosi yakwaZulu ithi balaleleni ithi bezweni kodwa ningabalaleli so angisabalaleli abantu nomuntu angakhulumani ayisho kimi athini kodwa ngiyamazi umhlengi wami uyaphila ngiyamazi uJesu wami uyaphila noma ngahlukumezeka kanjani futhi ke namhlanje ngisiza nabantu ababengihleka sebephuma emishadweni yabo ngibabuyisele ngihlale ngithi lo mshado usengalunga leni ixabanela yayikho uthola imishado yabilunga sebeza kimi manje kwakumele ngihlushwe ukuze ngazi imiso ikaNkulunkulu namhlanje ngawuthest umshado ngiyakwazi ukusiza abantu abashadile baphile emshadweni wabo futhi ngiyakwazi ukumtshela umuntu ukuthi yabona leyo ihlalele izokubulala uzofa
0: sizinozipho siyabonga amazwi akho mhlawumbe abantu abafisa ukukulandela enkundleni zokuxhumana utholakala kuphi
1: hey mina nkosi yami ngiyathoma utholakala kuyipage lami ngilithanda kakhulu la ka TikTok nginguNozipho Maphukatha umaphukatha wami kanama H u MPUKATA nguNozipho Maphukatha and hey angive ngilaphana nginjalo ke nje ke ngingumculi angazi why lana kungadlalwanga ingoma zami soke ke ngingumculi ngiyacula ngacula ke nge ngaya kuyocula ngine depression eyayinzima kakhulu futhi ke sengigcina ngifuna ukuthi wena ohlezi lapha ekhaya uhlukunyezwa yindoda uhlukunyezwa

0: Right, umsakazo yizwi elithwa ku 98.0 FM 0604807164 sengihambile njengamanje 0604807164 abothi ngizokwazi ukubathola ngithole lona izwi sabona.
1: Amen, amen njani?
0: Sikhona baba kunjani?
1: Hayi, siyakhona khona baba uMasiki, siyadilithoza nokukhuluma naye.
0: Yes, Thokozani.
1: Yazi ngihlezi ngiyikhuluma lento ngithi abantu bakitha ke beyeke yazi ngikhuluma nakuqhawe ebusuku ukuthi sina le nkinga thina abantu abamnyama ukuthi yonke into sicabanga ukuthi ifuna ihlezi ihamba kahle kumuntu. Siyacwasana baba uMasiki.
0: Yes.
1: Make sabona into e-wrong umuntu. Siyamhleba, siyamkhuluma, sisho everything. Yebo?
0: Yes.
1: Yabona, imphefumulo yabantu manje lawo lento yani angazi mama Masiki ngizothi sine khona igazi eli-wrong esinalo lithina abantu abamnyama. Nami ziningi izinto ezingihlelayo nengiyibukayo.
0: Ey'hlala kabi kumuntu ziyamlimaza ngaphakathi.
1: And uyabona kunama-decisions ngempela manje engizowathatha anzi.

0: yabona kade ngisho ngithi ube kuthiwa babamasudi ngila 18 years ngisemncane isinqumo bengizosithatha bengizohamba ngohlala namamuslim ngisontele nawo mhlambe ngihambe uma ngihambe ngoba ngomphaki ngomthengela ukudla ngibuye ngiyibuye ngiyibuyelele kuyouma ngijayele kumamuslim ngiyihlayela ngoba abantu abamnyama babamasudi ngitshelwa yimina ngihamba kubona ukuthi uhambe emjondolo uyiphakhe uyidayisele bekuthethi ungadluli phambi kwemizi yethu ungenzi 1 and 20 yabona nje ziningi nje abazenzayo babamasudi akungavimbeli abalaleli kodwa le nto yethu yokucwasana
1: inobungozi obukhulu iyalimaza kakhulu bantu
0: and babamasudi nayo le nto le nayo le nto yokuthi umzali kube khona igama likhuluma kwena uyathi umzali ngalikhuluma igama kwena bese liyaphila uyitshele angazi ukuthi liyaphila igama uthole ukuthi uyafika kumzali umzali ufuna kusiza ukuthi sibanibani mzali ngicela ungisiza la ungenzeli 1 and 2 and 3 azothi umzali kwena buka ngigibela iy'moto zey'ngane zabafowethu kodwa ey'nganeni zabakhona ephumelele ngihlangana lapho mina ngiy'ngane naleyo magama umzali uzongishaya leyo ngoba ngizofuna usizo kwena
1: ukhuluma kuyadala siyabonga Thozani siyabonga kakhulu mngani right khuluma njalo kuThozani 0604807164 sithola omunye futhi lesa sesikhulume naye yeah izwi sabona
2: sanibona njani bamaswethi
1: sikhona baba kunjani
2: siyaphila baba siyaphila lapha kwamaphumulo manje ngithande ezibandleni isigodi uma nomzukulu amagwala ukhathi wakwaDube
1: yes khathi
2: hayi bamaswethi ngithi mina mfowethu hayi uNkulunkulu akubusise uyaphilisa mfowethu uyazi uyaphilisa yazi uphilisa ngisho umuntu engafikile kuwena ngqo kodwa nje silalele mfowethu uyaphilisa siyabonga mfowethu uNkulunkulu eme nawe mfowethu siyabonga
1: siyabonga kakhulu khathi siyabonga mfowethu sibonge nani ngokusaphotha umsakazo nabasakazi bonke bala ekhaya kobe kuyinto eyodwa sonke sibambisene esikwenziwe umunye kusuke behlanganise bonke sakhuluma nabo sithatha umunye la ku 0604 807164 inamba amankosi u 0731298341 boze bahlanganeke abantu besifazane ngenyanga ezayo izwi sabona sikhona mani njani
3: hayi ngiyaphila ngahangela umfundisi ngeheritage
1: angizwa ma
3: ashonele umfundisi ukhathi ngeheritage
1: ayibo
3: ukhathi uphoyisa leli lalisesisi
1: ah ukhathi ukhathi akasekho
3: ade ngakhe ngeheritage
1: awu ngiyamazi ukhathi ngimazi kakhulu ukhathi
3: ya ya uhambile
1: awu uyabuhlungu le nto oyishoyo ma mama ade beyabuhlungu le nto heyi kunzima kakhulu
3: ya kodwa kuyindlela sonke
1: yes sonke siyalapho yaniqine nje ma siyabonga kakhulu ma siyabonga
3: okay right
1: mama hadebe ulapha kwajikwa emlazi ukhathi ngiyamazi kwesafiyana kwesaxoxa naye kuningi sasakwenza nalo emsakazweni ube lapha e-police station yasemlazi kunama cases amaningi impela desilekelela nathi la emsakazweni izwi sabona
4: ya mntakalukhona
1: ngathi angathi idwala ledwala lami yes dwala
4: yebo mntakalukhona cha uba ukhuluma kahle mntakalukhona
1: yes
4: ukhuluma kahle yabona engaba imbothini kwehlisatifika
1: yes
4: motivation ya cha ukhuluma kahle impela yabona nje angabasiza abantu abaningi kodwa ke sibonga khona lokho akukhulumayo impela abantu abaningi baphila yize beba ney'nkinga bethukwa bezondwa kuhletshwa ngabo uqinisile mayethu ungaphiki nomuntu umuntu bayakwenzele lutho noma ngabahleba ngayo noma bayakuzonda bayeke begule bodwa yabona ngakangasho kuqala ngathi uNkulunkulu umntakalenkosi wasidala abaningi la emhlabeni ngoba wayefuna sikwazi ukukhalimana abantu abaningi baphila njize beney'nkinga la emhlabeni baphila khona kunjalo wena ungathi bayagula noma khona into ebenza ngayo kanti ngoba bayaqinisela bahamba nazo iy'nkinga lokuzondwa lokuhletshwa baphila khona kunjalo ukubekezela nje kuphela ungabantaba abantu
1: dwala lami Rox sebakhulu Rox sengihambileke igama lami uVictor Xabuti masethu khona uqhawe Bhungani uzoyithatha intamo la kuyoze kushaye lonke athike ningasuki uhlelo lumnandi kakhulu azobe liphethe kakhulu sengihambile uyayazi into efanele uyenze ngomsombuluko ngishaye ekuseni ngo-8 ka-8:15 uma udinga isihlobo sakho kodwa uma unolunye udaba efasi likhulume la kulolu hlelo ngifonela after 10 inamba oyisebenzisayo kube nephepha nepeni u-076-395-4900 076-395-4900 kulolu hlelo sikwenza kakhulu we

0: performer, but incwadi akube into yakho oyibheka usuku nosuku because ngiyakuphase if incwadi ungazange
1: uzoyibheka. Yakuzwa mina. Hey madoda, hleli nayo udokotela uGibashe, umholi ke we Amazing Grace, umlaleli lapho ngasekhaya. Babami, ngifisa njengamanje ngiyazi umuntu ke umthanda uNkulunkulu kakhulu, boyile esontweni njengoba nabalaleli bezobhala nje, mhlambe usichathazele noma usitshele mhlambe izwi elithela kubusisa namhlanje esontweni. Ibinjani inkonzo engakuwa?
0: Inkonzo fethu beyimnandi kakhulu, uNkulunkulu bekade nathi, senidumisa, wehla ezulwini, wehla wahlala nathi, wasiphendula imibuzo, samdumisa nje, yabona kwamnandi. Izwi besiqinise namhlanje belikumahubo 35, verse 5, ithi babheka kuye, ababheka kubo kuye ubuso babo. Athi ngifunde kahle
1: kulungile,
0: kodwa ithi uma bebheka kuwe nje awusoze ubajapha uma ubheka uNkulunkulu. But if ubheka abantu uzoba noproblem,
1: uzoba nengxaki ngempela.
0: Amahubo 34 verse 5 ithi ababheka kuye baba nokukhanya. So if ubheka uNkulunkulu into zakho ziyakhanya, ebesithi ubuso bakho abusoze bajapha. Yabona? Usho ukuthi uma unoNkulunkulu unesmile, uyajabula, utshela yena. If utshela abantu iy'ndaba zakho uzohleka uphinde ujabhe futhi, because abantu iy'ndaba zakho baqhubeka bayikhulu nabanye abantu abarongo. But uma ubheka uNkulunkulu, ubheka uNkulunkulu, into yakho iyakwazi uyikhava, angahlekisi ngawe, angakujabhisi, kodwa akuthokozisi.
1: Kodwa ushayelani khona dokotela? Yho, kulungile. Uyaqasheka, liyatholakala. Nitholakala kanjani ukuze abalaleli ngabona ababhala lapha yabachaze kakhulu bathi awu siyabonga ukuthi ke usiphathele udokotela, qhawe siyabonga nokuthi na ukhona namhlanje ngala. Okay, inombolo nitholakala khona dokotela?
0: Inamba dokotela ithi 074 648 60 34.
1: Uyiphinde dokotela?
0: 074 648 60 60 34 34. Siyashadelwa ngoDisemba, siyangicela kunibhukha ukuthi kukwazi ukuthi nizosinandisela.
1: Yebo.
0: Sihlala khona bazalwane, sikwazi ukuthi siqhubeke nempilo siphambili. Umndeni. Siyatholakala ku-Facebook page Amazing Grace AG, umthwalo, kuningi nje kungakuthola kuna yonke indawo sekhona. If umculo wethu uyabhala Amazing Grace siphila ngegunya, uze lezi ngoma zonke ziphelele. Uyabhala uthi Dr. Gibashe featuring i-Amazing Grace, ingalo yakho
1: baba. Sengakhulu dokotela uGibashe, uNkulunkulu nje akubusise, neqembu lakho nibheke phambili, nomndeni wakho nibusiseke, nikhule kuye phambili njalo.
0: Babuqhawe, ngibonga kakhulu mfethu ukwizwe eMzansi, ngibonga kona wena uqobo nje. Uyazi kuyangithobisa, ngizibone ngathi ngi-write amathisi mhlawumbe engayifunda le nto le.
1: Yes,
0: umasipala weThekwi ubeke itende lapha kwamnyanda
1: mfowethu,
0: nabonkosi bamabhizinisi ukuthi abeze laphana nomphakathi uzozobheka ukuthi kwenzakalani. Ngizithole nami sengithola nobuqhawe ukuthi laphana today ngithole i-interview ba-artist zihlupheni nofithi kuphume bafike impuma uNkulunkulu khona uzoba ke nathi. Uqhawe zomzansi, ngiyabonga kakhulu, ngibonge nabaphathi bespeshi, ungibongele nakubonge abasakazi, ungibongele kwizidlo mzansi, nakuwena futhi ngiyathoba kakhulu. uNkulunkulu akubusise umoya wakho nje, ngiyawuthanda, akukhulise kube nemali eningi.
1: Awu dokotela, ngiyabonga dokotela, siyabonga kakhulu. Bekuyena ke dokotela uGibashe besikhuluma naye, umholi ke we Amazing Grace gospel music, umculo wabo namandla ngendlela esimangalisa ke, uyithokozele naye ingoma yabo ngimkhipha ngayo.

0: baba ayozindla ngayo imini nobusuku. Ngakho le ncwadi le wathi mayihlale ihleli iyalo zakhe ihlale ihleli emqondweni wakhe, ngoba lamazwi ayomsiza ngaso sonke isikhathi lapha lapho ebhekana khona nomzima. Uyokhumbula le ncwadi mawufunda lapha kuverse 9, athi angikuyalanga na qina ume isibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe nomaphi lapho uyakhona. So la mazwi lawa asifundisa ukuba masiqine ngaso sonke isikhathi, nalapho sehlelwa khona inhlekelele sizokwazi ukuthi simelane nakho konke, ngoba uJehova unathi. Omnye la mazwi lawa asiqinisa kakhulu, noma isiphi sehlo esikuvelelayo, noma ngabe ubhekene nani, uyafikelwa yilokhu ukuthi kulawa amazwi, mukhumbula lawa amazwi akuJoshua 1:9, lapho khona athi uJehova makaqine uJoshua ngoba uJehova uNkulunkulu wakhe unaye ngaso sonke isikhathi. So nathi uJehova uNkulunkulu wethu unathi ngaso sonke isikhathi, nomaphi lapho sihamba khona, noma ngabe kunzima kangakanani ohambweni lethu lokuphila, kodwa uma sikhumbula la mazwi sizokwazi ukuthi sikwazi ukuqhubeka nempilo, sizokwazi ukuphumelela nakho khona konke sikwenzayo lapho sihlala sikhumbula khona le ncwadi yomthetho.
1: Siyabonga nje kakhulu, sekuzwile, sikuzwile. Ubani lo? Uthi ngiyabingelela Bhungane egameni lenkosi. Cha, mina ke bengingayile enkonzweni, ngiyasabatha. Okay. Uthi kodwa lisenhlizweni yami nje izwe lithi mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okukimi akubonge igama lakhe elingcwele. Ngibonga nje uMusa ukugcinwa nguMusa. Ukhuluma ke noThembi Madinana, umama kafezeka elindelani kwamadamfane. Ya, ngixolela futhi ngiyajabula ukukuthola namuhla. Ngitholile. Ngiyajabula ukuthola namuhla, uhlezi ungena sengilele. UNkulunkulu akubusise mntaka uNkulunkulu. Ah, kodwa ma. Nkosi yami, na uNkulunkulu akubusise lapho ngasekhaya. Ngiyabonga nje kakhulu ngana kwethu, siyathobeka lapho kuleyo ndawo. Ubani lo? Uthi ke makhulukhulu ke nami ngiye isandla ngithi cha ngikhona, nami ke ngiyasabatha, kodwa ngithi nje uNkulunkulu ke uyohlezi nathi makhulukhulu. Ngiyabonga ukuthi ke ngikuzwe ngala ebusuku. Right, sizwe la
2: umjani mfowethu qhawe, ngikhuluma namabhodla la omkhulu kwamasho waje. Bengisemsebenzini for mfowethu. But incwadi engibusisa kulenza iy'nsuku ma uyifunda nje kaDanyeli 3:16 la ethi khona, hhayi thina asidingi ukuphendula kule ndaba. Isiwani lapho uDanyeli ababuza khona ukuthi abakhutha mangani phambi kwethole le golide kubhali wakho onje uyena. Igama abamphendula ngalo uNebuchadnezzar bathi, hayi cha thina asidingi ukuphendula kule ndaba. Meaning akuzona zonke izinto uma umzalwane ofuna uthola udebate kuzo noma ukukhuluma noma uphikisana ngazo, khona izinto nje engakudingi ma umzalwane awudebate ma umzalwane.
1: Okay. Na ungasali ke ithini izwi ke olizwile ke esontweni ngoba ukhona usonta kuyisonto. Azuba khona ke namazwi okubonga enkosini engizokupha wona lapho ngasekhaya, abalekile ngendlela esimangalisa ukubonga usuku lwanamhlanje. Sibheke osuku inolusha lakusasa. Kanti ke phela lapha ya kwaMnyandu bekuphethwa umbukiso wosomabhizinisi namhlanje. Ya, siyabonga nje kumasipala, sibonge nakuhulumeni kakhulu ukuthi ke avule ke amathuba afana nalawo ukuthi osomabhizinisi bakithi basondele noma baveze imisebenzi yabo emphakathini.

0: ungabona ngiyakutshela wena uyabona iziyoni xa ubone ngaphela uvuke sunywa ke manje ubone xa sekufuna ukutshela indaba zakho phela ukutshela ngaphela abadala bathi umuntu omdala nento hamba ihamba bathi bakutshele wena hayi ngoba ugula wena hayi awuguli Lungisa umsamo Lungisa into zakho
1: Yizo sawana Isomsazo sawana Yizo le sawana
2: Amen baba njani
1: Isiyaphila njani baba
2: Ngiyaphila nami
1: Yebo sikhuluma nobabani kuphi
2: Khuluma kwabumfele
1: Yebo
2: Enanda endawo okuthiwa kusona wothe
1: Yes baba wami
2: Yebo baba
1: Siyabonga.
2: Ngikumelele enkonzweni. Mhm. Nje bekumnandi enkonzweni.
1: Mhm.
2: Unavulwe amazwi ajwayelekile kodwa ke engithandile nokumnandi.
1: Mhm.
2: Abakade sebeshumayele ngencwadi.
1: Mhm.
2: Bekuvulwe izwi umshumayeli ukuthatha.
1: Yes.
2: Ngathi nje ujwayelekile ukuthi wonke nesikhathi sakho ngaphansi kwemithunzi yelanga.
1: Kunjalo.
2: Uma sebeshumayela abantu kade beyihlaziya ngey'ndlela ey'hlukene.
1: Yes.
2: Kodwa kuyingxaki nje eyodwa. Bese beshumayela bezebesakazi ngokwempilo.
1: Yes.
2: Ukuthi ihambe ibanga elide ngangakanani le nto yesikhathi. Ukuthi isikhathi. Ngeke ulinde.
1: Kuyalindwa.
2: Kuyalindwa.
1: Yes.
2: Wena ungayifuna manje into. Ukuthi awufike mhlawumbe awuthole umsebenzi awukasebenzi. Ufune ngayo yonke indlela kula.
1: Yes.
2: Even ungakwazi ukuthi ufukwazile la okwaze khona ukuthi ushaywe nge-scam. Akuba ngabe usona isikhathi.
1: Yebo.
2: Asifikile nje isikhathi sokunyela phakathi kwabantu abaningi. Ngeke ngisebenze ngisebenze.
1: Exactly.
2: Futhi.
1: Kunjalo.
2: Ukubabeka ke ngendlela ehlukene abantu. Ukuthi uhambe nabantu umnandi ku right bathembile.
1: Yeah.
2: Kodwa one kwaba nento ehlelayo. Ngaba izi bakhulu babonakala ngale ngoyikhathi ema kuyimpeni. Uthi bekumethembile nanga ubuthi masifithi ngiyalinganisa.
1: Yebo.
2: Uthi masifithi bekuthele ngakho. Inahle.
1: Yeah.
2: Uthola ukuthi usuyaqhela mina. Ngoba ngiyahlelela ubomnyama noma kufikele lofu elisize elimnyama.
1: Yeah.
2: Nje okusho ukuthi kufike isikhathi ukuthi abantu bebuke ngenye indlela.
1: Ngiyakuzwa.
2: Bethathe izinqumo zabo nabo ngendlela yabo nabantu bethathe zakho.
1: Yeah.
2: Okusho ukuthi le nto ibizwa ukuthi ihlale ithembele kuNkulunkulu.
1: Ungagudluki.
2: Ungagudluki, ngiyabonga nje bonke nabazalwana besi nabo ayenza inkonzo yabamnandi.
1: Yebo.
2: Sayiza le nthuthu engathi uNkulunkulu khona phakathi kwethu. Ngilapho othandweni lamaKrestu uBishop Hadlele.
1: Baba.
2: Le etiyeni, ngiyabonga baba.
1: Siyabonga kakhulu.
2: Ngiyabonga abanye.
1: Amen baba, siyabonga.
2: Yebo.
1: Uthi lapha ya umunye insizwa nzi makhulukhulu eGhadebe Bhungane Mthimkhulu Groepboma ungazi ngqolo umuntu uSiphiwe uthi wise man so was the wise man uthi ngihleli nginawe mina naphakathi kwamabili siyabonga uthi ke ngiyangena manje ngibuye emkhulekweni khona ke khona ke ogulayo kanti ke nasemini bengisenkonzweni ngisazolalela ufikzo nzama entuzuma B Richmond Farm ufikzo riser ufikzo riser riser siyabonga sidonse lapha isaba
3: yamunjani
1: ngiyaphila njani ma
3: ngiyabingelela lapho ngiyabingelela
1: lapho ngiyavuma ma yebo ma ngikhuluma nobangu uphi
3: ukhuluma nomama nemamkhathi
1: awu uhlubi
3: ya isandla lasekhaya libhalise
1: yebo ma
3: hayi ngibonga nje ukuthola ngithini nawe amazi ufezile isaya 1:10

Uthi ke lo yama khulukhulu ke ngikhona nami nginawe emsakazweni omkhulukazi ke izwi lomzansi uthi ke ngilo ngikhona nje ezwini anginagudluka uthi nje inamandla kakhulu sohlala nje ezwini singagudluki nginawe uba lo uthi ke makhulukhulu ke engibingelele umfundisi wethu uthi izwi ke elingibusayo incwadi kaJobe uthi ke akusukanga kuye noma izimo zimhlasela unkosikazi ethi mthuke uNkulunkulu kodwa yena akasukanga kuye siyabonga umama NS Everalem siyabonga kakhulu ma lapho ke Everalem umsakazo wakhe izulu mzansi 98.0 FM ingalengadla yomsakazo omphakathi.

0: Ngiyabona ngempela mase behamba kanje iZCC of SA. Yeah, majota, kwakumhla ka kwaku 2023. Ya kwakuyi festival eziyoni lapha. Begilimanga lapha yani uyabona ukuthi ya uNkulunkulu khona uyaphila. Oyisayo njengamanje uyayizwa lento engiyizwayo le studio. Uyayizwa ngempela ukuthi hayibo hey kodwa ungenzani? Wangikhumbuza esontweni wena. Asambe sibathathe sizobona.
1: Amen, amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Amen. Njale ekhaya.
1: Hawu ngiyaphila baba.
0: Siyabonga ma impilo yethu siphile sana.
1: Ngiyaphila. Yazi wangivusa emphini nama ngenyawo ngake ye uyazi ngagija nganyakaza.
0: Sifuna leyo
1: nto. Yazi nganyakaza. Yazi usuvula leya amakhongo.
0: Ya.
1: Hayi nganyakaza baba le scoop impela. Hayi ngiyaphenduka.
0: Hayi
1: ngiyachika ngiyabonga.
0: Siyabonga.
1: Hayi bantu ngiyabonga. Ngiyabona izwi elingibusisayo kodwa bengingayile enkonzweni namhlanje. Ayikho into ebimbambile bengingena angingaqala angingasona namuntu. Ngixabene namuntu.
0: Ngiyakuzwa.
1: Kodwa nje izwi elingibusisayo njengamanje ebelingibusisa nasey'nsukwini ileli elikuNahume ku-1 laphana ithi uJehova muhle ulungile uyinqaba yabo bonke abaphephela kuyena futhi uyabaza abakhe abaphephela kuyena ngosuku lwenhlupheko. Mina engikuthandayo ukuthi angingaphepheli kuyena ngenhlupheko, angiphephele kukuhle kukubi ngoba uJehova afuna umuntu osekhathele. Yiza nje usafresh uye kuyena uzisondeze kuyena ngoba uyakubona noma sekunzima ukuthi hhayi lowana umntwana wami.
0: Ya.
1: Yona-ke okhuluma naye, hhayi abanye sebengijwayele-ke obakushandu nobakupheko. Ngingowakangcobo-ke mina la endwedwe ntaphuka, uhlengiwe ngcobo
0: lo.
1: La endwedwe ntaphuka, yebo.
0: Awu siyabonga ma.
1: Ngiyabonga-ke, ngiyabonga. Nibe right bobaba bami. Ngiyabonga.
0: Sure.
1: Siyaphila, yebo. Amen.

0: Kakhulu Mzansi 98.05. Kanti umzile no-anda ntanzi ethi ke hlomana inizikhali emsakazweni wakhe Kakhulu Mzansi 98.05. Kanti ke leyo yesigubhu nezandla oboyizwa i-ZCC njengoba ngishilo of SA ebethi laphana wanyamalala mthwalo. Bathi angeke kubhansele ngamabomu ngoba kwakuyifestival yeziyoni laphaya beyenza lento bekushale beze kule yabona bejabula abantu kwenzeke imanga simdumisa uNkulunkulu kukuhle kunje aya izwi lomzansi leli sawubona.
1: Hawu sanibonani mhlakazini.
0: Yebo mani, njani ekhaya?
1: Siyaphila ninjani mina
0: bhuma? Hawu siphila hlakhulu ma, sikhuluma nomambani kuphi nendawo?
1: Ngikhuluma nomamkhumba intuzo makathi.
0: Hawu dicings.
1: Yeah.
0: Ah, siyabonga ma.
1: Ngibusisa nje umculo osudlalele wona.
0: Yebo ma.
1: Ngiya ayina la, ayina uniform yokuvuka kusasa ngemsebenzini.
0: Usile makusasa yebo.
1: Hayi, ayina ngiyanyakaza senze ngajuluka. Ngibuye ngibeke phansi ayina ayikhona ngiyibize ekhisini la ayibona khona.
0: Awuyihle phela
1: lokho. Kubhungane kwenzani lakithi esikhumbuze enkonzweni ngaphela nami bengayanga namhlanje ibhungane.
0: Yebo ma.
1: Bengayanga impela enkonzweni kodwa-ke hhayi kabi okuthini.
0: Ngizwakala.
1: Kodwa nje ngicela ukukupha nje amazisi awafunda ngesonto edlule.
0: Kulungile ma.
1: Amazisi awafunda ngesonto edlule babhungane alapha ku-Exodus 20 niyalelele ishumi. Lapho ethi khona ngikuJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha izinda sedibhikhe indlu yokugqina ithi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami.
0: Yebo.
1: Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo ngoba mina ngunkulunkulu onomhawu.
0: Yebo.
1: Eyi Nkosi yami la maza angibusisa babhungani.
0: Yebo ma.
1: Kodwa ngiyabonga ngoba enkonzweni ngesonto edlule nami ngasukuma ngawashumayela. Ngiyakuthanda ukushumayela ababhungane.
0: Kuhle lokho ma.
1: Nomculo futhi ngiyawuthanda. Ma ngizosukuma ngisukuma ngengoma.
0: Ya, nazo-ke. Ya, funa kalokho.
1: Hayi, ngiyithanda kabi ingoma nokushumayela nje ngikukhonje kakhulu.
0: Yes, yes.
1: Ngibe uNkulunkulu nje babhungane ukuthi abazwa ngakhohlwe ngisuke ifundiwe enkonzweni esuke ngikuyona.
0: Yebo ma.
1: Angiwalibali. Buka nje kwaphela ngesonto edlule ngangiye ngalela. Namhlanje kangangaphumelela kodwa ngisayazi
0: ahlala
1: ahlale esizweni ayithole indawo
0: ima ayithola yebo
1: ayithole indawo khona uma isithi nje ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami nalapho ethi khona nguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni lasegibhithe.
0: Yebo.
1: Ngicabanga amagibhithe esedlule kuwona ababhungane uNkulunkulu usikhipha kuwo.
0: Heyi ngumuNkulunkulu mkhulu ma.
1: Mkhulu uJehova webabhungane mkhulu kakhulu usikhiphile emagibhithe amaningi ezifo ebengalapheki ebethwazi lapho asikhipha kuzo zonke angazi ngabala ngithini sasikhipha uJehova ekuhle omdala wey'nsuku saphuma egibhithe sangena endaweni entsha yayizwa indawo.
0: Ngizwa kahle.
1: Ngiyabonga, ngiyabonga babhungane benosuku oluhle nje. Sikulalele ungakhohlwa sikulalele.
0: Amen ma, God bless you.
1: Amen, amen.
0: Nkosi yami, asimdumiseni uNkulunkulu wethu uJehova unini mandla wonke. Ungamkhohlisi, ungampretendi ukuphila kuwe. Izwi sawubona.
2: Amen ba.
0: Amen, njani ekhaya?
2: Asiphila umtheshezi emuntu.
0: Ngisiphile kahle kakhulu nathi. Sikhuluma nobani kuphi?
2: Umtheshezi.
0: Ubunqamukeka, uphini khuluma baba?
2: Umtheshezi emolweni.
0: Oh yes, okay mfowethu.
2: Ngifunda kuTimoteo wokuqala chapter 2.
0: Yes.
2: Amadoda mangakhuleke. Ngokubonga. Ngoze uNkulunkulu asenze sibe nokuthula.
0: Ah, Nkosi yami umoya, Nkosi yami yo.

0: Na wakala gente Jehova. Na wala tena. Uja wa shungu.
1: Lala njalugu.
0: Atene kabu. Na chalo gente Jehova.
1: Ikumbu.
0: Uya wakala gente. Na tumaka meskeli bu.
1: Ikumbu.
0: Tumesa wote kringi.
1: Ikumbule baba.
0: Foto piyoge stan eji.
1: Osia.
0: Ipane eji klaimoksa.
1: Sa.
0: Tore riyes.

0: Chaos Conquering! Tis more.
1: Oh, matota. Chiriko sheshini ziyo. Ni batiki kwaya. Batiki ngikumbule. Hlala nje. Kuwena msazo wa Kizulu Mzansi 98.0 FM. Ngalanga lo msakazo. Isikhathi sakho 2239 isikhathi. Masithi siyabheka kahle hle. Kanikhumbula insuku zine. Kuyena ke October 2026. Khumbula ngampela ukuthi ke usuku lolu ke ebesivala ngayo lapha ya kosuma business ke bakithi ke beligcina ngci. Bekusuku ke lokugcina lawo ke osoma business ke bakithi lolu suku ke namhlanje sizolibonga amazi ngizokunika nje indlela esobonga ngakhona ngayo kunomthandazo nje ngizodlulisa lapho ngasekhaya sibonga lolu suku lanamhlanje sibhekela kusasa usuku sinethemba lokuthi uma silala uNkulunkulu uzophinda futhi asifuse sibone ke lakusasa usuku into leyo emele sithandazele ngasonke isikhathi ukuphila ngaphela sishe enkosini uthi inkosi iba nathi silala kulolu suku lanamhlanje uphinde futhi ube nathi kulolu lakusasa ngenhloso ke yaNkulunkulu ke ngakuhlosile ngathi kuyenzeka uma sizohlonipha umhlaba wakhe kubalekile kakhulu ke lokho ukuthi ke uNkulunkulu ke simhloniphe ngalo lonke ixesha lapho ngasekhaya ukhova ezimnqini bathi amen 22 minutes

noma kunganzima kangakanani empilweni yakho kube lukhuni kangakanani sondela kuye sondela kakhulu kunakuqala sondele kuye ngoba naku xaekile ngisho noma sekuthiwa sekulungile sekuyakukhanyela uNkulunkulu sekukhanyisela inhlamvela ngayavela wathi mntanami naye inhlamvela ngama ukhanyelwe manje umkhumbule njalo ungapretend uNkulunkulu ungadlali ngomdali kuthi ngoba sowutholile usuthulila usambizi ngibiza ngoba naku usufuna okufunayo

Kumele ngampela ke lo suku lanamhlanje silibonge. Sibonge inkosini. Kusukela nje ngo 12. Wa 16 kwesikabhadakazi kuzikubile lo 12 esibheke kuona manje. Usuku lonke lolu. Umkhuleko nje engizowenza lapho ngasekhaya sibonge lo suku. Ngiyaqala njengamanje. Nkosi busisa abantwana bakho. Umkhuleko wokubonga usuku langomhla ka 4 October 2026. Baba wethu osezulwini, siyabonga Nkosi ngalolu suku lukamhla ka 4. Usivikele Nkosi ekuseni kuze kube ebusuku. Ezingozini ezithile ebunzimeni usicinile. Nkosi umasonile namhlanje ngamazwi ngezenzo nangemicabango siyacela Nkosi usithethelele. Busisa Nkosi ubusuku bethu banamhlanje. Vikela abantwana bakho Nkosi. Vikela umama, vikela ubaba. Vikela ugogo, vikela umkhulu. Vikela ubhuti, vikela usisi. Vikela abancane nabadala. Ngazikhathi zonke Nkosi sivikele, ithemba silibeka kuwe. Akekho Nkosi singamathemba ngaphendle kwakho. Ngenhliziyo yethu siyakwethemba Nkosi. Ngenhliziyo yethu sonke. Ngelika Jesu Kristu.

unkosi yami. Yazi njengamanje khona olele ongalele. Ngichaza ukuthi usembedeni kodwa indlebe ivulekile, ulalela umsakazo. Uthucambalele. Uyathatha uyabeka uyahlanganisa Nkosi. Uthi Nkosi izinto zamandla hlangane. Uthi Nkosi unyaka umi ngale ndlela omngayo akuhlangani lutho. Nkosi umsebenzi ungiphelele. Nkosi bahlanganile ngami ngaphelelwe benginako. Nkosi namhlanje nginjena nje abangani. Nkosi namhlanje nje nginjena nje imina Nkosi angenzanga kahle. Nkosi ngithethelele. Kunomntwana Nkosi njengamanje ulele ulalela umsakazo ufuna ukuphila. Usefisa nokuzibulala, usefisa nokuthi nje ahambe emhlabeni ngakabi isikhathi. Nkosi uthi impilo inzima. Nkosi uthi kunzima emhlabeni. Uthi usekhetha ukuthi abuyele ngakuwe. Nkosi menza abone ukuthi kufanele aphile kulo mhlaba. Nkosi ngena kuye umntwana wakho. Leta Nkosi ebantwini bakho ngamunye ngamunye. Phila ngaphakathi kuye. Ilwa noSathane kuye. Ilwa Nkosi nanguSathane nganeni. Emntwaneni wakho Nkosi uyalwa. Uthi lengane ngeyakhe. Ekubeni Nkosi singabakho. Omunye Nkosi usithathe izindlela zobumnyama. Wathatha izindlela ezingalungile. Wathi Nkosi akukho okungilungelayo, ngcono ngithathe le ndlela enqamulelayo, engalungile, eyobumnyama. Nkosi ba nomntwana wakho Nkosi. Mshintshe mphendule isikhathi sisekhona. Wenza bone Nkosi ukuphila.

ucamele wakhe njengamanje ugcwele izinyembezi. Ubona yena angafanele ukuthi aphile. Uninge zama. Ethi uyaqeda ngayo ungavumi inkosi. Edlisa ushevu. Azikhunga banjwe athule emthini. Enza kwenzayo ngempilo yakhe uthi inkosi uyanqaba. Uthi inkosi mntana mawukwazi ukuthi ungeza ngakimi ungakasebenzi emhlabeni. Asisebenzeni ngani zakwethu.

course. Kusasa kuseni hambe uzama ulinge uthi ngoba vele kade uzama uphelwe na umsebenzi umisiwe emsebenzini uthi angeke usazama hambe uyozama kungaphinda kuhlangane lawa namhlanje kusasa uphinde uvuke uNkulunkulu nawe akana kukulahla uNkulunkulu akamdeli umuntu amdeli umntwana wakhe sihlala kuye sula lezo nyembezi uthi kusasa ngiyavuka ngiyozama bekuhleka benjalo besizakela ngawe uthi inkosi uyazi ngami bona bazilutho ngami

0: Ngiyacela futhi inkosi ungene na kulabantwana abanomona abamonezela abanye abantu. Manje khona uthi ngizoke ngibone, siyoke sibone ukuthi le moto yakhe ahamba ngayo uyophelelaphi. Ngithi inkosi enza lo mntwana aphenduke. Nangumona. Uyasho nkosi umntwana wakho uthi ucabanga ukuthi ubani yena? Ubani yena engathenga imoto nje? Ubani yena engakhumuzo nje? Ubani yena engasebenza umsebenzi omuhle kangaka? Nkosi menze aphenduke abone kufanele ukuthi ambongise amhalalisele omunye umntwana. Uthi ngempela uNkulunkulu uzokunika kanjani izinto ezinhle ukwazi ukutshela abanye abantu ukukhuluma ngabanye abantu ukuthi bangaphumeleli? Uthi uNkulunkulu uzokunika kanjani into oyifunayo? Njengoba uthi usibanibana kangayindawo kodwa wena ufuna ukuthi ukhanyelwe, uNkulunkulu ucabanga ukuthi uzokunika yile nto oyifunayo kube nona ufisela abanye abantu ababi? Waphela siyingane zakhe sonke. Uthini ngengane yakhe, ngane yakhe? Ishumi nantathu imzuzu lishayeleke ishumi nanye emsakazweni wakho omkhulukazi KZN izwi lomzansi zizini insuku kumfumfu ku-2026. Sanda uvulela umsakazo umteka mawugejanga yizwi ulalele frequency 98.0 FM. Kubulo sethi izwa umehluko. Ngiyabona nabalapha kwi-app, ama-download i-app kwi-Play Store inamandla amenjalo. Izwi 98 FM. Ngiyabona bayakhuluma abalaleli lapha ya. Ngiyambona laba abangenayo, ngiyanithatha nje khululekani. Ngiyanibona niyafona, nginizibile. Anikwazi ukuthi nganiziba nibalekaphi. Ngithanda ukubhubha. Ngihambe ngiyoqala ngaye lo waya bakhe usemsakazweni izilomzansi. Sawuba.
1: Awu
0: ngane yakwethu njani?
1: Siphilile ngane yakwethu.
0: Awu mteka ma unyusa iphimbo ubukhulumele kude.
1: Ya, ibuyungihluphe.
0: Nako ke hayi ke zwakala ke manjena.
1: Awu kungcono ke mtaka baba, ngiyabonga ngane yakwethu uma kunjalo.
0: Yes, ke.
1: Ngicaphela zalaba abantu lapha. Labo abakhathela wona amafoni lapha.
0: Ngiyahlofoza ke manje, ngazi kuhlofohlofa into ngazi kwenzakalani lapha.
1: Oh, ake ngibuyelele la kade ngikhona.
0: Okay, kushuthi network.
1: Mhlawumbe network
0: ngiyakwethu. Yes.
1: Sidinga imali, uma singatholi imali.
0: Hey.
1: Mhlawumbe kungaba ngcono.
0: Yebo.
1: Imali isalekele. Yithi ngizwa Jehova. Yini engangikhipha kuye noma engangikhalisa naye? Ukuhambaze. Noma ungabi nalukho.
0: Nkosi.
1: Esikhathini esikuso njengamanje sithole sesingono.
0: Yeah. Ulayini wakho uyahlupha ya.
1: Okay.
0: Yaqhubeka ima kanjalo ke. Ya ima kanjalo ke. Ehhe, qhubeka ke.

madoda nomungasizakala ngami ngeke kuhlale kunje ngibona ke ngilala ngadlile ngasebenzi ngibhuquza ngizama ngahlangana usebenza wena ungihleka ngeke kuhlale kunje anginamali uyangihleka uja anginamali anginalutho yini ungayikhuluma nami

Mucha hiki tunga ikuluma na ame ngoba mina ngisebenza ngikho kule level okuyo na ngoba msebenza uthi yini ngayikhuluma nawe. Ah Nkosi busisa Nkosi lamaphimbo. Busisa Nkosi. Abantwana bakho.

0: bokhona abafungayo bathi ngeke uzushade ngeke uzushadelwe ha unkulunkulu athe hey babo buka ke na kuyagcagcelwa manje ha kusuyashada siyawushaya manje ya so inkukhu inqinyumla ubukulunkulu yazenza izimanga befungile bebekile umbhulelo endleleni bethi uyeqa nje la sibushaya phansi befungile kungenzeka ukuthi uNkulunkulu no lithithongo no ngeke kwenzeke leyo nto leyo ninzani ngifuna idlule lengane nivalile idlule ningakholwa ukuthi idlulile nize nizibuze ukuthi idlule kanjani uNkulunkulu namandla ngendlela yesimangaliso Ya, njani nda, buthi lapha amen makhulukhulu wakhuluma kwangathi ubhekise kimi ngiyabonga uthi nge ngokusiluleka uzipho kuhle lushozi lapha ke Eden Hook New City onaphile Eden Hook madoda New City siyabonga lapha Eden Hook uNkulunkulu abenganginina lapho Eden Hook New City ngana kwethu uthi cha angathi ngikhuluma na nje ngqo umntakama ngishilo ngathi khona ngi feel I feel you ebonde njalo khona into engiyizwayo ngampela ke engaphakathi kuwe ngampela kumele ngampela ke nawe ube nawo ukuthi inkosi khona inakukulahla njengoba usaphila nje inyama sahlangene nomphefumulo okukhomba kona ukuthi ukhona osangakwenza kwenzeke kulomhlaba mazohlala hey uNkulunkulu ngeza ithande lo nto le izisa wa
1: awayibonga mfundisi uphonga
0: hey ipholoba
1: ngakezitho sukekile sukeka makhula mfowethu noma usungahamba
0: awu ngihambe ngephu uzofuna ngizuyile manje
1: uyabona-ke wemfundiso wethu uBhungane into yoba ngifona
0: yebo baba
1: ngifoniswa ile ngoma yakho idlala uthi ngeke kuhlale
0: eyi nkosi yami
1: ngoba iyasho nencwadi engcwele ithi alikho ilanga elibalela kungasitheni
0: eyi
1: ncobamfuthi ayikho imvula enetha ingazi
0: kunjalo
1: Ayikho futhi washiki oyineke ingoni.
0: Yebo, aw kodwa ncobo. Oh, babo wami.
1: Ngalo ndlela ke ngiyasaba mtaka hadele umuntu bayezoqeda athi nimbona nje yohlale nje ngoba uNkulunkulu mayesefikile. Abantu akade besho njalo Bhungane bona bakhumdigqo ungashongo lulo.
0: Kunjalo tata, kunjalo.
1: Ngoba kujwayelekile nampo kaBhungane ukuthi ngesikhathi behleke emhlabeni izulu libe lihlela lo.
0: Wacikoza yebo
1: bayahleka liyahlela izulu
0: liyahlelela
1: ngesikhathi behleka bona liyahlela lona
0: ngiyakuzwa
1: ingako bethi umuntu okukhalisayo mpo kaBhungane
0: baba
1: umuntu uma ekhalisa ekubona ukhidini embili akajabule athi ngamkhalisa uNgcobo
0: ya
1: kanti akazi ukuthi mhlawumbe ngakhela idamu engobhuda kulona ngesikhethe njengoba ngisiloukuntu
0: uwelele phesheya Ngiyakuzwa Paulo.
1: Yebo.
0: Ngiyakuthola.
1: Ngesikhathi ngikhiphe inyembezi yami nje, uNkulunkulu yathi ukuthi ayiphume inyembezi akhande idamu, azogwedla kusona isikhedo engizosiletha. So ke makhulukhulu ke ngiyasaba, engathi bethi ngake sithandazele ukuthi eke sikhulume neqiniso emhlabeni sisaphila. Eke sithandazele nje ukukhuluma iqiniso siyeke amanga ngoba sinezinto nje kwaBhungane. Amanga yona into esiphila ngayo.
0: Yebo.
1: Kodwa ke mayesefika uNkulunkulu ebusuku esekubuza ukuthi into kade uyikhulume nini Bhungane kungase kube yini

0: Eh, amazwi akha namandla.
1: Ayi mfethu, ayi.
0: Ngiyamlalela impela, ngiyamlalelile kusungu, njengathi lenkomo yase kusungu nale. Engathi akhubazeke kunezo lesisuke, engathi ngakumfake laphaya, ngazi liza ngani lapha kuyile mabantu bekusembena kwi-app.
1: Ya.
0: Ebese belalele yonke le nkulumo lezo.
1: Mfethu.
0: Kwenze beyifakwe e-app lezi, angisithile kodwa le yasebusuku.
1: Ngiyakuzwa.
0: Bese wonke umuntu bayengene bese ayiklikha leya nkulumo yaphezulu bese ayilalela.
1: Mfethu.
0: Khuluma izinto ezinamandla kakhulu, ngiyamuzwa.
1: Hayi, kuzwakala Mr. T.
0: Ukuthinga. Ukuthi inkinga ngaphela, yazi ukuthi kuyakhathaza khona webafu.
1: Ya bafu.
0: Ma wenza kahle, ubuthi wenza kabi.
1: Ya.
0: Esikhathini samanje ma wenza kahle kufana ukuthi wenza kabi.
1: Ma
0: wenza kahle kufana ukuthi wenza kabi. Lezi zinto zigcina zikwenza kwawena umuntu ophila kulesi khathi samanje. Zigcina zikwenza ungaqondi ukuthi wemfethu. Iyahamba iminyaka, siyabhukha.
1: Oh, siyakhuka, Mr. T. Siyakhuka. Hey.
0: Manje, yes, sohlalele test. Kodwa manje. Eso.
1: Mfethu.
0: Ngikuthi bafo mfethu, ngifuna ke sikhulume ngale.
1: Yeah.
0: Ukhona lekhona lamaganyana athi lingqolo iqala ongalazi kunolazi.
1: Yeah.
0: Ukubona ukuthi umfana. Uma mhlambe enomntwana.
1: Yeah.
0: Umuntu osukazi ukuthi umntwana ungowakhe umfana, uba usukazi lokho umama.
1: Mhm.
0: Kodwa ukuqaphela ukuthi umfana isikhathi ondla ingane. Ingane uthiwe yakhe. Kodwa uma ingane azi ukuthi akusiye yakhe. Kodwa yena umfana azi ukuthi yakhe. Uyondla uba namandla and izinto uyazenzisisa.
1: Mhm. Ngoba phela uzithi ingane yakhe.
0: Yes, kodwa uma ingane uyazi ukuthi okay, akuyona ingane yomfana. Kodwa once umuntu wesimfana wathola ukuthi le ngane akusiye yakhe, ila kuqala khona izinkinga. Futhi ingqolo iqala ongalazi kunolazi.
1: Hey, mfowethu.
0: Kusho ukuthi bekungqolo ngesikhathi lomfana engazi ukuthi ingane yakhe.
1: Uyabona ngoba manje useyazi manje kuyashuba.
0: Washuba kwasho ukuthi izinkinga.
1: Uyazi Mr. T, useka lapho umapholoba ngamanga. Eish, ngiyakuzwa Mr. T, yeah.
0: Yabo?
1: Yeah. Yeah.
0: Bese siyishita lento sithi, lingcono iqalo lazi yokunongalazi.
1: Mm.
0: Angithi eqaleni sithele ingcono iqala ongalazi, kunolazi. Sesifike manje lingcono iqala olazi yokunongalazi.
1: Mm.
0: Abantu abaningi bayawazi amacala abo.
1: Yeah.
0: Bayazi ukuthi banazi izingane abayishiya betholisa abantu besifazane. Kodwa bazona. Kodwa bazona.
1: Ibuhlungu lento eyivezayo Mr. T ukuthi umuntu uyazi ukuthi lengane eya Mr. T kodwa yondlisa uqhawe, uyabo. So
0: ukuthi
1: yeah.
0: Ukuthi bafo into esikile ebuhlungu. Asiphileni qhawe lempilo esiphilayo esimanje. Awuyazi into engathi ngihamba laphaya kulo mgwaqo othuba no-Albert Strobel namhlanje. Omunye usisi uzohlangana nami wavele waqhelisa isandla wasesaleki ukuthi wabona ukuthi athi inkosi engabe yini ngoba mhlawumbe engcono kakhulu kunyena. Yabona qhawe, asiphileni le mpilo esiyiphilayo kodwa asize sazi ukuthi le mpilo esiyiphilayo qhawe inobungozi. Yabona impilo yawo, impilo esheshayo qhawe uma uyiphila. Isimnandi kwena kodwa umngozi bayo. Yabona qhawe, kunabantu abazothi bengena emshadweni manje qhawe, ukuthi bangena emshadweni ebese bezinzwa oba babezibhali. Ngoba abantu besilisa banayo le ngqondo yokuthi uma kade nithandana wakuhlukumeza nathola umntwana nahlukana, ebese kuthi uma esekubona ukuthi uyaqhubeka nempilo usuthola omunye umuntu ahambe ayophazamisa lo.
1: Hey mfethu, ayi ya.
0: Ahambe ayophazamisa lo muntu osunaye, ebese usale umqondo ukuthi wayekushiyelani kanti uma esakuthanda.
1: Hayi bafethu, hey.
0: Uyabona njengoba sinabantu abaningi abasilo manje.
1: Ya.
0: Balinde imishado ngokuzimpilo.

0: yini ukuqhuba kwesikhathi esiphila kusona.
1: Mama ke Mr. T, uma usho ngale ndlela usho ukuthi ngokwakho uthini ngalabantu abathi mhlambe mozo ukhuluma into yokumbhekisa kumkhayinsela nje indlela athi sidala leso. Ngifuna uthini la kulo muntu osho njalo ngoba iningi labantu abaphila kulesikhathi samanje uthi noma ubeka into emgqeni ekuyiye ukuphila kumuntu athi umuntu hayi sidala leso. Uthini kulo muntu ophimisa lo magama akhiwa?
0: Ikhethi libe inkinga qhawe kulento yesidala nesisho. Yazi ngizokwenzela isibonelo, yazi ukuthi umuntu wesifazane.
1: Yima Mr. T, Mr. T buya. Uthini kulo muntu osho kanjalo mebuyiswa emgqeni ukuthi metshelwa athi hayi isidala leso. Bengifuna nje amagama ambalwa ukuthi uthini ngalo muntu okanjalo.
0: Ukuthi into efike ibe inkinga. Ike sikusindezele ilento yokuthi impilo eyifake abantu abaningi abayiphila abaphumelele ngayo.
1: Yeah.
0: Yini ilento idalwa yini na qhawe yaleyo nto? Idalwa ukuthi sibuye sisindezelwe impilo esiyiphilayo. Yabona yabona yabona qhawe isintu. Isintu yonke into siyibeka icaca.
1: Ngoba
0: ayisho impunga yesintu. Isintu yonke into siyibeka icaca. Amanga siwashisho ngokuthi amanga. Kanti into esishayayo kunale magama kunale politiki efikile empilweni. Ipolitiki ifike ya oppose.
1: Okay Mr. T, kusho ukuthi umuntu kanjalo mfethu umuntu obalekela iqiniso. Mr. T bekufuna nje usummarize kaleyo ndlela mhlambe kanjalo. Umuntu obalekela iqiniso nje umuntu ozothi hayi uyayizwa lento ukuthi iyona
0: uyayizwa kodwa ubalekela iqiniso. Inkinga into ezoba nenkinga kulo muntu uzoshawa ukuthi ubona labantu abenza izinto ezirong be achieve impilo. Yazi ukuthi abantu abenza izinto yazi ukuthi abantu abenza izinto ezirong lesikhathi samanje ibona ba achieve.
1: Ngiyakuzwa
0: ukuthi laba yabona ngizokwenza isibonelo. Yazi ukuthi kubantu besifazane abanezingane abashiywe nezingane, yazi ukuthi 70% abantu besifazane bebeqotho abebethembekile kubantu babo. 70% abantu besifazane bebeqotho bethembekile kubantu babo kodwa bafike bathola izingane bashiywa. Kwathi laba bangabhizeki ukuthathwa kwayibona abathathwayo abenzelwa yonke into. Manje nabantu abaphi abazophila kulesikhathi esilandelayo bazogcina bengaqondi ukuthi aliqiniso lini kuphi, ngoba mina bangithi ngenza kahle angiwutholi umendo, kodwa umuntu ongenzi kahle wenzelwa yonke into okudlula mina. Impilo yamanje siyiphila iyakhonfuza, izokwenza nezizukulwane ezizayo ukuthi singaqondi ukuthi ikuphi ofuna sikwenze.
1: Hayi, siyabonga Mr. T, kuzwakele. Kuzwakele mfowethu.
0: Kunzima mfowethu, sokhuleka phela ngoba ithemba likaNkulunkulu, kodwa qhawe impilo ethi impilo le yabo yakusazoshuba la ezweni. Uyabona kunamabhomu asazokhuma.
1: Hayi Mr. T, sekuzwakele mfowethu, awusushaye kakhulu. Kucacile mfowethu, sinike nabanye ithuba mfowethu ushaye kakhulu.
0: Abaphawule, ngiyabonga, sibonga nje kumapholo ba eh.
1: Thank you baba.
0: Ngiyabonga kumapholo ba kakhulu amazwi akho.
1: Nango uthi lapha ya nikhuluma indaba enkulu yokuba namanga sesiphila ngamanga kulesikhathi esiphila kuso weqhawe ngimzila umapholoba emethinta kindaba yamanga uthi nje mesingayeka manga uyanuthandwe lapha ko 13 emlaza uthi nje awu ncobo omkhulu ngikuzwile mina tata. Right, ake sizwe lapha
2: ncobo bengelapho lokona ezinto mzansi.
1: Yebo
2: bengelele uyabona futhi mzazi bahle abavana basihlukumeza nathi ukuthi amadoda akakhulumi.
1: Ya
2: mina ngihlalela embashweni njalo kunayisha indlu yamakhrufana akakhulumi kodwa sicindezele thina kakhulu umthetho yabavumela abantu besifazane bagebele emakhanda ethu. Nyaka nayizolo bavumela ona ugovernment othi uyabavumela ukuthi bagebele emakhanda ethu. Siyavuma thina ndoba sinasabantu bese siyavuma siyavuma ukuthi aqhubeke.

0: ayenze ugovernment le nto ayenze uthi nabantu besilisa agibeze abantu besifazane emakhanda ethu. Ngiyambongela uyabona yabona uhulumeni, ngiyambongela ngashiya benendlu yami nangishiya phansi ngihleli umuntu wesifazane imali engakanani ngokomthetho uRamaphosa. Ngiyambongela bongela mnukangay.
1: Right, okay, izwi lobuzathi 98.0 FM kuzwakele mfowethu, siyakuzwa siyakuzwa khehla. Sizwe la uthi ke thini la usummarizile ke angazi uthi ke 15 angazi ke lo 15 obhalile ngiyaqonda. Okay, right. Uthi ngiyabuza uthokozale ngiyawenza ke nopholoba. Okay, ngiyakos kuzila fethu kuzila mtama. Ya kulungile izwi lomzansi 90.7. Into ebalulekile kenye isikhathi kubalulekile ukuthi sekumele kunike isikhathi manje ukuthi okay asikhulume isikhathi esingaka usummarize into yakho nje ngamazwi azoshaya khona anembe esikhonkosini ukhulume leyo nkulumo yakho kungene nabanye kanjalo kanjalo ngoba bamagcina bengatholanga ithuba nkosi yami nabo befisa ukuthi baphawule ngaloko suke bafisa ukuthi bakuphawule asiyibeke inkulumo uphinde futhi uthethele nabanye ubanike nabo ke ithuba kubhekwe phambili izwi lomzansi ngelethu sonke asibhekeni phambili njalo ngezwi lomzansi esilithandayo yizwi leli lomzansi lungile uthi lo amakhulukhulu nginawe emsakazweni izwi lomzansi 98.0 FM uthi ngiyibambile inkulumo yakhe ke uNgcobo nenkulumo uthe waziveza mkhulu ne uthi kodwa le yamanga ayi abantu baphila ngamanga ubabona abantu benezinto ezinkulu uma sikulandela ayikhona aziyona iqiniso ngalendlela ozibona zizona wena uthi hey bazophela abantu sizobhubha uthi yeza umhla uphela. Okay, I don't even see hello. Osho kanjalo uthi yeza umhla uphela kosi la manje futhi okunye singakugcizelela la ngokobulili ahloniphaneni sonke nje bakwethu usifazane mazi umuntu wesilisa umuntu wesilisa mazi umuntu wesifazane angingabi khona kube sengathi khona ofana ahlonishwa yedwa ngihloniphe nawe ngikuhloniphe ungihloniphe ahloniphaneni yabo lento yokuhloniphana ibathatha abantu ibabeke kwelinye izinga lempilo ngoba lokho kusuke kukhomba ukubumbano nokulalelana yabo. So kubalekile ukuthi uma umuntu wesifazane umlalele umuntu wakho, uma umuntu wesilisa umlalele umuntu wakho wesifazane lowo. Lo nto izokusebenzela nibheke phambili ngokubambisana ngengane yenu eseyifikile noma ngengane zenu esezikhona, nibheke phambili lalelanani. Ungabi umuntu ozibona azi kakhulu kunomunye ngoba le nto iyashayana. Le nto yesikole musukuyifaka othandeni nizolimala. Musukuthi mengabeke nijola umjolo wenu mase uqhambisa isikole komunye ngoba naku yena hlamba kayanga esikoleni noma ugcine legcine khona wena uye ngisho na university. Musukumention into enjalo uma nikhuluma nilungisa inkinga. Ayingeni imfundo enkulumeni nisuke nilungisa noma enkingeni yenu enisuke nibhekene nayo yokulungisa lomsindo osuke usukhona njengamanje. Musa ukuthi ugcine ukuthi awuyezwakala ukuthi vela uyanga ayibo ene noma uthiwa ke ubona kanjalo wena usungasho kanjalo upartner wakho uzokuhlonipha kanjani lo muntu uphimisa lo magama kushuthi uyameya unokukhuluma izinto unganake. Kubalekile nokukhetha amagama uma ukhuluma yabona menithandana ngabe niyathandana ngabe unkosikazi niganiwe ekhaya niganini niganene khetha amagama uma ukhuluma umuntu wesifazane. Khetha amagama ukhuluma umuntu wesilisa. Musa ukukhuluma nomi kanjani ngoba naku uthi umuntu wesilisa? Umuntu wesifazane? Cha. Khuluma ngendlela nawe ongathanda ukuthi kukhulunywe ngayo ngawe nawe. Ungakhulumi nomi kanjani nomunye umuntu. Mesulindele wena ukukhulunywe kahle nawe. Khuluma kahle nabanye abantu ukuze nabo bezokhuluma kahle nawe. Abantu yabalimaza lento. I pride.

0: asiyekeni lento bakwethi pride. Nkosi ngenelela kuleyo ndawo. Abantwana bakho baphakamela abanye abantwana. Asiyekeni leyo nto. Nokukhuluma uzenza ukuthi wena ubest ekukhulumeni into awufuni kwakulalela omunye umuntu obekuvo. Utholo wakho fanele lilalelwe. Buke emithingini, kuyakhulunywa emithingini, uthi wena le mbono yena yikho yonke. Fanele lento engabenze nje. How? Iyona ndlela leyo kulungisa. Hlala phansi kulungiswe inkinga ngendlela. Kubhekwe phambili. Ubona nje kunemsindo kangaka emjolweni. Kunalongafuni ukwehla. Aphakame umunye. Phakame nobabili nilingane. Kunalongafuni ukuthi angalingani nomunye. Khona ufuna ukumdlula, khona futhi ngifuna ukulingana naye. Uzongitshela ngemtshela. Athi ngithi kanti kukunina no2 abantu mayebuka ngaphandle babuke enye into kunina umenzoba njalo akube khona owehlayo ukwehla umntaka magone ukuhlambe ingoba hlambe yini yani ene hayi ngoba ugwayi kwakholo cha ene hayi ngoba uyilo nto kanjalo uyabona ngizama ukuhloniphisa inkulumo hayi ngoba kanjalo so uma ngabe ke uzozibona sengathi wena mhlambe njengoba wehla mhlambe ukanjalo unganjalo kanti ukukhalipha ke lokho ubuhlakani obuhle lobo hey yinhle lonto uvuthiwe uyaqonda wena uyabonda hayi kuyanakala manje ke ngithula ke ngehle hayi ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa aphakame yedwa avele yedwa ephakama baze babuzo kwenze njani lapha kulowo muntu hayibo yini Wathi abheka lo munye uzibhekele phansi. Hawu, ukhuluma nobani pho? Bazibagcine beshamaya amagama, besho kwena ngqo. Wena usubusindile kuloko. Manje mase nizokhuluma nobabili. Ayikho into ezolunga lapha. Nihle kwabantu abasizakalayo ngokuxabana kwenu. Kuba khona abantu abaprinda ngasengathi banijabulela kulolu thando lingathi abajabuli. Mase niqabana. Basho nazo ke.
1: Ngangishilo.
0: Ajabule umuntu. Mesele ukufuna kuzoza indaba zakho. Akuhamba kanjani? Oh. Hawu senizwene senibuyisene. Hawu oh hambe ke yena nibuyise. Wenza sengathi. Noma bekhona beqiniso kanjalo. Kodwa iningi lenza sengathi. Kunabantu abanomhawu ababone abamonezela abanye abantu othandweni la. Bathu umuntu sengathi ngconthi mina olapha kulolu thando. Noma umunye ngeke ukuthi mhlambe kulolu thando. Amonezele nje liyanto enhla ayibonayo uthi mina kunzima ngala ha hayi ngeke iphele nje liyanto leyana yabona ayidibize into yomuntu enhle right sengidede inkundla mina uthi lo wamakhulukhulu nginawo mfethu siyabonga kakhulu ngane kwethu ngishiya namazwi ke athi zazi ukuthi ufunani qonda ukuthi usemhlabeni melu phile nabantu uphilisane nabantu uhloniphe abanye abantu ukuze nabe zokuhlonipha uyeke ukuphakama uyeke ukugaba ngento nayo ngokuhlisa izithunzi abanye abantu lingana nje nabanye abantu uyeke uqhambisa ukuthi ufundile entweni engadingi leyo iqhambisayo wena inendawo yayo leyo Njengoba wafundela uthambo yothola umsebenzi usebenze. Musa ke uzozigabisa kwabanye abantu babone bengelutho ngoba nakwena unamajazi. Qaphela le nto. Musa ke wena ukubona abanye abantu bengelutho ngoba nake ukulevel ethile emsebenzini. Baza abantu uzobadinga kusasa. Ikusasa kalaziwa. Ngedede inkundla ke mina sohlangana ngokuzayo inkosi mayivumile. UNkulunkulu abe nani. Iphuma hlakhulu lapha nge General Universal Zion Church of God ithe akumnyama mawukhona Nkosi Zoba khona ke umjwaqa ngo 12 kodwa kwamanje ngo 12 songena inkonzo sithatha sibeka lapha na ku 1

0: igaza ndiyazi kwenzeke njani ndicela imithandazo kuthatha ne 2 days laphela igaza emlonyeni wam bazalwana nangongilapha ndiye kumatshonisa bazalwana ndothatha imadata ndikwazi ungayi kumakadosha ndiyaya kumakadosha ndilapha nangoku ndiyabulela bazalwana ngosi.
1: Kwazoba ile nkonzo ya last week le ibi beyinamafutha back to sender ngangena akiyona le ka 200 rand iyona yini bazalwane ngangena man no 200 rand wami iyaphuma inkonzo sagoduka wathu baba kusukela ngomsombuluko nilinde nizothola ama calls are important. Hayi ke sigodukele kwakuthiwa sigeze ngo-12 ngavuka ngo-12 ngageza ngamafutha am ngathandaza ngalala ekuseni wafowuna umfana wami engathi mntanami nginikela kuwena konke sekuwena ongifonela ungitshele ngoba le ndlise e-Eastern Cape ningithethelele abantu abakwethu imnandi le nto engizoyifakaza la. Wathi umfana wami nangu umuntu owadla indlu yakho ngikhuluma ngento kamande ekuseni kuthiwa yasibale sukela ngomsombuluko kuze kuyofika mhlawumbe Sunday eyami yabuya ngomsombuluko impendulo indlu yakho ye 3.5 hayi hayi hayi hey bazalwane ngimiliyoni angikhathali.
2: Mandibulele elithuba ndilifumanayo. Mandibulele elithuba ndilifumanayo. Ndingo. Endo. Ndibulise otata, omama, abantu bonke abakhoyo kuyo le ndawo. Abantu abatsha, abantwana bangakwazi ukuzenzela nto ngelika Yesu igama. And mandibulise ingelosi kathathu makadoshe. Ndiyibonga. Ngezinto endenzela zona iyandisebenzela ngoba xa ndisuka apha naxa ndibukele iTV ndisebenzela amanzi awathandazelayo ndifumanise into yobana nje abantu bayaziveza abanye bandithuke apha efowunini kwinyanga ephelileyo bendingcwaba isitha sam apha ngaphakathi emngqubeni ukutsho ke ngumama womyeni andifuna uyifihla loo nto into awayenzayo angandonwabisi ndiseyintombi ndade ndathi eyi nkosi yam uba ndandisazi ukuthi kunjena qha kuba ngamanye amaxesha uthathe esasiyalo kusiyale kokwenu uthwanyamezela xa sowuzele akuzokwazi utyhutya idolophu makabonge uYesu ngoku ke ndizowubulela ngoba ndifuna nabantwana bam babuyele phaa endlini ndifuna ingelosi katata umakhadoshe ibaleke iyotsho kulandu ngoba asikwazi ukuya asikwazi indlu isahlala umntu ebehlala naye ndathi ndombuzi ba umfumene phi umama wathi ndimfumene apha esitratweni ndathi uyaxoka mfumene emkhathini zange ndimfihlele because ndingumntu ongafihlisiyo ndicela ke nesibabalo endisinikwe xa ndilapha ze ndisisebenzise ngoba kuye kutyhileka izinto xa ndizawuza apha kutyhileka izinto ezininzi ndiyayibonga ke ingelosi katata umakhadoshe kakhulu ndifuna ukuthi abantwana bam ze bafumane ukuphumla nam ndifumane ukuphumla xa ndisuka kuyo le ndawo zonke izitha zam ndifike zithe jwi ezinye zisemakhiwane ezinye zisefre egameni enkosi uYesu amen.
3: Ngizobonga engelosini kamakhadoshi benginomfana wami obegwetshwe odilika jela abawu-2 no-10 years ngaphezulu ngizobonga umthandazo ka-4 ngoba ngiqala ukukhuleka kuwona wathi ubaba ngisho ngakuthiwa umuntu usegwetshwe isikhathi

Sawubona wesiya. Ujomo lamgabe lo ongakhona stenga kumadundube. Ocele umdlaleli ingoma eka Joy. Kujoy lo ngikhuluma ngaye, isihloko sengoma sithi Paradise Road. Isihloko sengoma sithi Paradise Road. Uyithokozela Nkosi yami uma ngabe ena uyitholile. Ngiyabonga.

sibuyelele siyabonga mfo kaMjwara kuthi wami bengicela ungidlale ingoma kaBrenda Fassie ethi Mbulali Wami. Ngicela futhi wami le ngoma kaBrenda ngiyithanda kakhulu futhi wami ngothokoza kakhulu uma ungidlalelile le ngoma kaBrenda ethi Mbulali Wami. Tshela ubaba ukuthi wawumbulalelani. Futhi wami ndocelayo umuzi wakwaNgcobo inanda emapulazini odumile likamakhebhisi okwamanje ngiseyavuka ngokwedorho. All in order, ngiyabonga futhi wami. Ngibonga kakhulu.